unyaka ka ku 2011 ngesikhathi kuphuma lengoma le eyayishisa ikhotha ngaleso sikhathi ethi hlokoloza uArthur Mafokate hamsana ke noChomi. Ingoma ethi yokuqala lesiyiphetheke kulezi ngoma embili esiyiphethe sithi ke siyayiqhathanisa siyayiqhatha kulungileke lalelake. Siyahamba ke manje siyodonsa ingoma yethu yesibili. Funa ukuza ukuthi uzohamba nayiphi? Funa ukuza ukuthi uzohamba nayiphi kulezi ngoma embili? Umlindo the vocalist hamsana noSjava bathi ke eGoli.

0: Java hamsana ke nomlindo the vocalist bathi ke egoli ingoma leya phuma ngo 2018 lalela ke izo lezi ingoma embili esiphethe esiqhathanisa ke namhlanje sifisa ukuzwa kwenu ukuthi yipi wena ozohamba nayo sibelele ke ivoice note lapha ke ku WhatsApp uthi ke 0791639874 0791639874 hamsana no ngabe uhamba no Arthur Mofokate no Chomi mabethi hlokoloza noma uhamsana ke nomlindo the vocalist no Sjava mabethi ke egoli shayela ucingo njengamanje 086 000 2437 086 000 2437. Kazi uzala nkomuni asambe ke la siye ku line 1 ukhosi sawona
1: miyeza
0: yebo ke
1: kuse umjudge lo not west house java mfuthu
0: uhamba no sjava
1: hayi ngiyama no sjava
0: uyakuthinta yini sjava ukuthinta
1: ngimina ngalendodamba nayo bye
0: nazonke siyabonga kakhulu mjudge ngithinta ngaphakathi ke yabona mazozwe icula ingoma shuthi uyizwe kahle hamba no Sjava nomuhamba no Arthur Mofokate ehlokoloza ukhosi sabona usebenza sabona
1: yebo khuluma nomkhasa kamtshali bahlabise ephazakazi nami ngithula uSjava
0: hawu uyakophela noma na umzwe ngempela
1: ngimuzwe ngempela ine message lengoma
0: yakuthinta
1: yebo ngithinta nje ngemessage manje le mjayivo yena ngena message ngithanda le message
0: Ngiyakuzwa mfethu.
1: Yebo, nobhuti la ushuma kaXaba lapho ukhukhuthi uhamba naye.
0: Ngiyakuzwa mfethu, siyabonga kakhulu yezwa. Nazo ke sabe sekumine lapha ku line 3, ukhosi sawona.
2: Yebo.
0: Yebo ke. Ukhona? Oh, unqamukile manje siya ku line 4, ukhosi sawona.
2: Mfukamiyazi.
0: Yebo ke.
2: Hayi, ngihamba nomkhaya wami lapha uSjava, uSjava ngizwe kahle.
0: Umzwe ngoba umkhaya wakho noma umzwe ngoba umuzwa.
2: Hayi namandla liyansizwa liyalinamandla. Ngizwe ngoba ngizwa qofu. Wasivele sisula lina kodwa vele ngapha emakhaya.
0: Eh, iyakuthinta nengoma yakhe na uhambile uyeke amagoli.
2: Hayi sesonke la isikhulu lapho. Thabuthokozane lokhumayo ekhaya lapha eNtethola Danko.
0: Siyabonga TK, asambe sithole umunye la ukhosi sabona.
3: Yabona bo.
0: Yabo ke.
3: Mina ngingokwaSabangwe eJozini kwaQondile.
0: Yeah.
3: Eh, ngihamba nohlokoloza.
0: Uhamba nehlokoloza.
3: Eh, uhlokoloza.
0: Ikhumbuza ikhathi ayithile le ngoma ethi hlokoloza.
3: Ingani ngikhumbuza ikhathi zakudala.
0: Yeah. Wawishaya ni baba. Wawishaya ni baba ihlokoloza.
3: Ngangizwe ngikhase phansi.
0: Nakya, eh. Bayakwazi nje abakwazi ukuthi lalelani akathintwa ke ngehlokolozo
3: wayezwe nje bathi hayi usho
0: khona ngiyakuzwa baba siyabonga kakhulu yezwa
3: kubonga mina
0: nazo-ke ye ihlokoloza ithola ivoti lokuqala ithola kubaba uthi ubaba cha hayi ngehlokoloza yami ngeke nizobukisa ngehlokoloza ngibe ngikhona ningisuka ngaphi ukhosi sabona
4: umthandi kamthandi ngothola number 2
0: good awuhambi nehlokolozo noma ma uyazi inhlokolozo
4: ah ngiyazi inhlokolozo
0: kodwa ngathi ayikhlula nakho ungayivoteli ayikhlula
4: nayo hayi ngashaka kakhulu manje ngoba seyaphuphuma yabo
0: wayishaka kakhulu
4: manje yabona ke
0: haya usukhathele yona
4: Ya
0: ngakhathala. Ngiyakuzwa siyabonga. Selomnye khona la ukhosi sabona.
5: Injalo mfowami.
0: Yebo siyaphila singeza kuwena.
5: Hayi ngiphila nami ngikhuluma noSabelo ngoba phela nje umuntu wasi.
0: Ngihamba
5: noSjava ngothi eGoli ngikhumbuza ngisengale eGoli.
0: Oh usabuye eGoli.
5: Awu sengabuya mfowami sengabuya ngeza la emakhaya.
0: Waphanda kwaphanteka kwabanje yaya.
5: Hayi kwehluleka, kwehluleka mfowami ngathi qhuba nganaye ngathi ngilwe ngehluleka.
0: Hayi kuzolunga mfowethu, kuzolunga.
5: Angibonge ngilapha ebaqolisini manje usabela abathileze umuntu wasidanko.
0: Shenge. Alright, ushenge uthi nawe uhamba noSjava eGoli. Alright, angihambe ngilapha kuma voice note ngifuna ukuzwa khona ukuthi bathini nabo bathi bahamba noSjava la. Nomlindo the vocalist, Egoli, nomu Arthur Mofokate, no Chomi, mabethi hlokoloza.
6: umlilo wokhoza simthando umlilo wokhoza simthando ntakide lapho ngilembile mina ngihamba nosijava mina ngihamba nosijava umlilo wokhoza danko ngokuhlala ngilapha kwem last danko simthando
7: foba miyaza hayi ngihamba no number 2 uthe ushava ngihamba no number 2 cha uyashaya impela uyashaya ake ngibonge ke wamfuka mina sokhuluma sabelwa kwabuthelezi ngikhona nje lapha emondlo kwasika waphuma eceleni la engikhona ngikudonsa ku-100.6 FM asibonge mfoka mina danko
8: njani njani wemfoka mnyeza uyaphila makatha ukhuluma naye unkosi ephana shango odume ngelika chilisi la eha weekend jitso hayi no mina nje ngihamba nje no afa number 1 ihlokoloza hayi iyona engihamba nayo ngangise ingane kakhulu ke kuleyo ngoma kodwa ngiyayikhumbula yona hayi iyona engihamba nayo ke impela ngiyabonga unkosi ephana shange ngiseha weekend jitso
9: so wena simthande mina ngihamba no big zulu ujabeni hade bemnambithetsakane ngiyabonga simthande
10: sawubona ukhosini khuluma no Phantom Thembi lapha ejezini kwasikhemelele ngithi angithatha unumber 1 eyi uzatitana wemyeza uyatitana kodwa ke umakhulu kankosi ngozi lo umkhulu ufana.

0: Ishumi imzuzu lbumbeni horayle sithathu emsakazweni ukhozi FM. Ukhozi FM luhamba phambili. Angikubingelele mlaleli ngalesikhathi lesi. Ngibingelele intathakusa namhlanje kuyisonto kumhlaka 2 enyangeni entsha. Namhlanje kumhlaka 2 kodwa ke akuwona lwesine. Namhlanje isonto umhlaka 2 ku-August 2026. Sawubona mlaleli ukhozi FM, thembe ukuthi impela sonto yakhe sakuphathe kahle. Konke nje kuhamba kahle. Abantu be-month end sanibonani. Thembe ukuthi ke alright. Nami ke ngizohlala nawe kusukela manje. 3 kuze kuyoshaya ke yena u-6 ezintatha enomekuseni ngilokhu nginikeza lona ke uhlelo lomnandi intatha kusa. So mina nawe nje intatha kusa zethu sizobe silokuse indawonye. Sibonga kakhulu ke kuSimthande wakwaMyeze behleli nawe kusukela ngo-12 kwaze kwabe manje ke ngo-3 kunikeza uhlelo ethi ke umlilo woKhozi FM. Ngihlele sicikini sakhe ke namhlanje uMamthombeni uzamazama magic uthe nje mayilonda cela ukuthi ke uyongihlalela ke nabantu bami lapho baphathe kahle. So ke mlalelo weKhozi FM ngiyakuthembisa nami ukuthi ke ngizokuphatha Pata kahle. Sakhuluma nje zokuphathana kahle nawe ke ngiyazi ukuthi vele uzongiphatha kahle ngiyalazi uDaba ingoma ke ngene ngazo namhlanje ingoma kaMafiki Zolo eThemlanjeni ingoma yesibili ngasendlalela uDonald ethi Know You Better njengamanje ke mlaleli it's 12 minutes after 3 yokusho ukuthi imizuzu yishumi nambili libumbene ke ihora lesithatha ngikwazise ukuphathele ngono hlelweni namhlanje mangabe vele hlezi lalela uhlelo zokwazi ukuthi ke la mangabe siliqala nje uhlelo mina nawe sizobe sichecka in smaga register ngizokuthi ke ngihleli naye ubani enginaye ngalesikhathi ngizonjena nokuthi wenzani intasa kusa indaba ungalela ukuphi nendawo phathe kanjani ke impela sonto yakho. So ngizobe ngibheke lapha enkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook ya Khozi FM bese ngifisa neyincingo ku 086 000 2437 noma ke uthumele i voice note yakho ngikuzwe ngempela ukuthi ke ngabe yini le ekwenza ukuthi nje uyihlalele nami ngalesikhathi. Vele ngiyadinga ukuthi uhlale nami ngalesikhathi kodwa yini ke le ekwenze ukuthi ke uze nje uphaphame ngalesikhathi lesi. 0791639874 yona number goes to me like yona e voice note yakho leyo. Awalethi lokuqala limi kanjalo kanti lesibili ngizobe sengikhuluma nawe ke ngifisa ukwazi indaba zakho zasemjolweni wakho yizo ukuthi ke iphakade lakho ke ngoba ke sinengosi la ethi ke iphakade lami waphenduka isitha kumina manje kwenze njani. So zobe ungixoxela ngalento le eyakwenza isitha wena nomuntu owuthandana naye umuntu oshade naye umuntu nje wasebudlelwanini naye ngabe uma wengane ngabe ubaba wengane ngabe umkhwenyana wakho ngabe umakoti wakho ngabe ka relationship nje ka kuyisithando sakho nje yini le kanigcina kodwa isinithathe yanifake enkantolo senifakelela ama protection da yini lena gcina senikhuzwa abangane sengenelela bomndeni yini leya kwenza ke wagcina usuyisitha nephakade lakho. Awalethi lokugcina ikhona inkonzo yasekuseni bese sivala ngezwi labantu mangabe zithi 5:30 kodwa kamanje ke ngizothi 086 000 2437 yona number leyo mina nawe sizofanelana ngayo. Thumela voice note yakho uma kusemhlasimbi airtime uyabona ukuthi ayivumi kahle kodwa ke likhona idata 0791639874 inkundla zokuxhumana at Ukhozi FM lapha yakho Facebook ungithinteke sizokhuluma nje nawe ngizwe ukuthi ngempela ngempela ubani okhona ohlelweni namhlanje ubani ungalele ngalesikhathi yindaba futhi ungalele ngalesikhathi nokuthi impela sonto yakho ikuphathe kanjani ngabe kusahamba kahle na noma ukho right sikhulume nawe sikwenza ukuthi ube right. Angithathe ke ngcingo siqale khona la ku line 1 cause sawubona.
1: Yeah sawubona lo njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Hayi ngikhona hayi ukhuluma nomsebenzi bulala ka semanagement hayi ngihleli nawe nje sisi.
0: Awulele ngani ngalesikhathi?
1: Awuyalazi nje ukuthi abala lelibokhozi
0: uthando nje olingaxutshwe nalutho.
1: Hayi impela sethu yami ingiphathe kahle uyazi uthanda uKhozi siyalithanda kakhulu sisi.
0: Ah siyabonga sihlaleni sibe ndawonye ke.
1: Thank you sisi.
0: Thank you Khozi sawubona.
2: Hello Ndambathi.
0: Kunjani?
2: Ukhuluma nobanesa?
0: Ngiyayizwa kancane voice kodwa ke kubalekile ukuthi umuntu ay introduce right.
2: Ube umuntu ubrand amsebenzi enkani.
0: Alright we my pre.
2: Kana njengoba nje umlalelo lo ngaphambi kwami, vele sina amajela akuthi ngasilali.
0: Pu pu pu pu.
2: Ngiyini isizwe ukuthi iwina ngo 3-1 yebo kodwa i 2-2 nini phela kodwa nje angiyazi igoli lazo yithi. Kodwa nje amajela akuthi ngawalali, ngathi sisize nje sijabule nje kodwa nje amajola aphela walala ndangakhuzwa ngaze kalele bethu ukuthi simukuzwe nofela lesi madondo
0: mhm nawa ulela silele sonke
2: hey ngalala kanjani ikhosi nje
0: Kulungile sebedawonyezwa
2: thank you
0: Danko Brenda 086-000-2437 ukhosi sawubona
3: Ukhosi
0: kunjani
3: ikhona sonjika ikhona mthi
0: ubani ngikhuluma naye
3: kunze vele ngelunda lezi ntabeni ihleli idla amadombo azoza amadombo swadla noshange shakazini
0: ehe Nwadla nobabili nje.
3: Yes, ikhisa nesopho.
0: Nwathengaphi lamadombolo ngoba ngiyazi usanzenzeli wona.
3: Ngiyakuzela.
0: Ngempela, futhi wena kuzongipha recipe.
3: Ushana shalazeli, uyayishila necall esikhamathe sihlanganisele.
0: Mhm.
3: Ide noshanga.
0: Phuma ukuphumayi.
3: Uyazi nje, phela kwazisa ukuthi vele kumakhaza kulezinsuku.
0: Mhm, nihlise ngesopho.
3: Bye-bye,
0: Dr. Gazi. Good luck, you're going to be here, Baba. Line 4, Saboda.
4: Yeah.
0: Good Johnny.
4: Hey, ngiyaphila.
0: Ngiyaphila, ubani ngikhuluma naye?
4: Ukhuluma nomakhelwane kaNkuzunguzu, angithwele ufada, lapha kaJozunguzu wasikhemele.
0: Uright, kodwa makhelwane.
4: Eh makhelwane ngiright. Ngamtshela uNkuzunguzu akuncenga ngofishi, wathi hayi, ungatshela ukuthi hayi ngikuphi ufishi.
0: Wathini?
4: Wathi wathelela, phela laye kayizamele laye.
0: Oh yes. Mm-hmm.
4: Ngamtshela kathi kuthiwa eyi wendoda awuzamele wena ufuna ukubona lezingozi onazo
0: oh ya wathini-ke
4: wathelela hhayi kulungile hayi phela nawuyazi phela kululangokho kungena awungeni noma ubani
0: ah kodwa ma ungena wena naye yogcina ngenile akazami akangimsukurobha
4: awuzothathisa ufuna athathiseke
0: kulungile asebendawonye kuphathe kahle kodwa iviki lakho
4: Hayi lingiphathe kahle lo nto yona nje phela amakhazi oba napho phela athatha indawo yawo.
0: Hayi kunjalo kuyabanda.
4: Kuyabanda kodwa hayi sekungcono xa kudlule manje.
0: Ya hayi sekuzodlula kakadluli sekuzodlula kodwa.
4: Hayi oyibambe lapho ke sikulalela uze nazo nje uze kamnandi lapho.
0: Taku ngiyayibongela khosi sawubona.
5: Yebo my lord awunjani?
0: Ngiyaphila njani?
5: Hayi siyaphila ukhuluma noThamo kamdlalo ngilapha emhlungwane ifezelo bomvu
0: ngambe ithakazele zamdlalo sabantu abakwaba abantu abantu bakwamdlalo
5: onyanda yephahla odikana
0: iphathe kahle kodwa inyanga yakho lesiqedayo kuJuly
5: cha ngiphathe kahle futhi bekuqodele kahle ngoba bekuyinyanga vele bengizala ngayo
0: yikho ngiyazi nje yikho ngithi inyanga yakho ngoba ngiyazi kusuzalwa ngoJuly
5: Ya khang fathe kahle lo ndofuna ukuthanda.
0: Ah siyabonga complain ngalutho.
5: Ya impela nje.
0: I know August ke sengathi ungakuphatha kahle.
5: Ya ngiyethemba ke vele. Inyanga vele kodwa ke nje umnandi ngoba inyanga yenu futhi mina abantu besifazana.
0: Yes siyabonga ube right.
5: Ubona kakhulu.
0: Asibendawonye cause sawubona sithole munye futhi cause.
6: Sesilonda mbathe.
0: Kunjani?
6: Hayi ngicela nje ukuthi present present ngihle nawe
0: present present simake register
6: yeah ngila nje kumakhelwane bakho nje dobe eminyaka encane kutsho into ethona igama lathokozana kancaba okhulumayo
0: ha ngiyayibongela sibe ndawonyeke
6: present danko
0: danko ngithola ithema nje ababili abokugcina before ngiyokho ke zami ikweletu sibone ukuthi ke ubani engimtholayo cause sawubona
7: hello da
0: kunjani
7: Aphila njani?
0: Ngiyaphila mkhaya wami, anjani amakhazi mnambithi?
7: Hayi, kuyabanda ngilanga seGoli.
0: Ehe, uvakashile eGoli?
7: Hayi, isikhathi sinesichitha ngakho.
0: Oh, alright. Oyi, hayi kanti wajoyele kamakhazi.
7: Hayi, hayi.
0: Igoli umnambithi nje awu.
7: Njalo loo ndayo, ufela nesimatondo lo mnambithi, ngihlezi nawe nje kuzokulamulela hora.
0: Ngiyayibukela sibe ndawonye kumkhaya.
7: Yabona mambatha.
0: Danko ngibona ukuthi ke ubani ngimbambayo manje angivali incingo kodwa khona ngizomela ukuthi kudlulise nje kodwa kwamanje sithi ke nangokugcina. Cause
8: My londa.
0: Sawubona baba kunjani?
8: Sawubona mayilonda, uphila kanjani kodwa mayilonda?
0: Ngiphila kahle kakhulu, kwena kamba kanjani?
8: Umngani wami ukufakelana emakhazeni, kumakhazi athi osuzombamba.
0: Akazi ukuthi mina ngingani. Akazi ukuthi mina ngingani, ukuthi benginganazo nami istory sidabukisayo ngizomtshela sona ukuthi zama mfethu ngeke ngikwazi.
8: Umkhulu uthi ayeye babuntalana uthi ayeye uyingane wena
0: awuvumi.
8: Ah we my lord owumfanele phela ingane yami lapha nenanda ingane zalo dadu wethu lapha bengifuna ngitshintshe lapha.
0: Mhm.
8: Ehhe no babuncalana.
0: Igama lengane.
8: Kai kamalake.
0: Yebo.
8: U nakade wahamba sengilibele nje kancane igama lakhe. Kodwa wena ulaphe enanta village nje na.
0: Uyazazi vele yena ukuthi-ke uyadingakala. Uyakwazi
8: wena. Uyazi akasho ukuthi uyadingakala kade wanyambalala nje angazi akasafoni ngani manje.
0: Ah, mele uthole yonke information phela bese-ke masungena bese uyasho. Mhlawumbe inanda bakhona bazozo.
8: Bazozo mhlawumbe.
0: Hayi lungisa ke into zengane amagama engane.
8: Ngizokwelungisa nje amagama engane ngiyengkhohle. Hey.
0: Ziyabunguka nazo zengane ungazokhohle.
8: Awu ngaze ngikhohle ziyabunga ingane into sebeli ngishafonela nje ekhaya ukuthi hawo ake ngifonele lapha manje umalume lapha ekhaya.
0: Uyini owesifazane noma ntombazane?
8: Owesifazane.
0: Oh wake. Uzomthola sithembu ukuthi uzomthola.
8: Lindi. Musilindi.
0: Usilindi uba sekuhlebela manje.
8: No Usilindi.
0: Sevuyile sekubulile.
8: Usilindi akafone nje angifonele.
0: Phela kodwa kumele uthole yonke information ukuthi Usilindi oneminyaka emingaki ohlalapho ohlala nobani kumele akuthinte yes.
8: Eyi wahamba nje phela usebenza akasabuyi.
0: Ah Usilindi.
8: Usilindi awabuyi impela thina. Eh nayi impathe kahle impela sonto.
0: Hayi siyabonga baba sibe ndawonyeke kuyoze kuyoshala lo horalelo
8: sibe ndawonyeke nje sise sibonaneke ngomsombuluko ekufeni
0: kunjani
8: ehlolimi emasimini usiyobamba igeca
0: yebo kulungile
8: hayi ngiyabonga
0: tako 23 minutes after 3 isikhathi sinjengamanje kudlulisekeza mikweletu njengamanje ebese-ke siyaqhubeka nalo uhlelo intathakusa igama lami ngikulonda ngokwambatha isibongo hlele sigqini sakhe-ke uzamazama magic kanti ngizohlala nawe kuyeze kushawo 6 ekuseni
9: when it okay
10: thanoma imuphi umkhiqizo oyingxenye bese uswipe ikadi lakho le-ok count on ube sethubeni lokuzwinela elinye lamaholidi ayishumi yenani lika-R100,000 ngalinye futhi wonge ku-2 liter PET Coca-Cola Original Tasteless Sugar for $24.99. U 2 kg with Speck or Long Grain Purple White Rice for $29.99. Nano My Bapi or 175 gram Ababili be Protex Batso for R26. Imitilizi tolagala guzogobo mishaka 10 go August. Koto ay tolagala go OK Express na go OK Urban. OK. Abanini zidolo ong natembela guhubo.

0: kanti ke mlalelo Khozi FM angikwazisi ukuthi ke ngale mpela sonto yokubhaliswa kwamavoti amahhovisi omnyango wezasekhaya ezweni lonke azovulwa kusukela ngomhla ka 8 noma azovulwa kusukela ngo 8 ekseni kuze ke kube u 5 ntambama ngomhla ka 1 nangomhla ka 2 ku August. So vakashela ke office lomnyango wezasekhaya eliseduze nawe ukuze ufake isicelo se smart ID card noma ke yolando mangabe selilungile kunama smart card kunama smart ID card angaphezulu kwa 350,000 asalindele ukulandwa. Ismart ID card yakho ingaphezulu kokuba incwadi kamazisi. Ikunika ke ukufinyelela ukuphephile emathubeni, ivikela ke futhi nobuwena, futhi iqinisekisa ukuthi ke sokulungela ukusebenzisa ilungelo lakho lentando yeliningi lokuvota. Vikela ke ismart ID card yakho, vula amathuba. Ilungelo lakho ukuvota lo mlayezo ke ulethelwa wona ngomnyango wezasekhaya. Siletha Tunzi kubo bonke. Asiqhubeke sicheke in namhla simbona azangube nalo ke ithuba lokuthi ushaye 0860002437 ngiyaqhubeka nazo incingo kuze simangabe igama nxa ke ihora lesithathu bese ke ngiyochecka u WhatsApp ukuthi ke ngabe ubani yena othumelile ubani enhle naye ngesikhathi ubani uvukile ubani othi ke Mylonda ngikhona namohlelweni ubani othi ke Mylonda ungangivaleli ngaphandle uthumele ke voice note yakho ku 0791639874 noma ke lapha ya ku Facebook @Khozi FM sizokuthi ke ubani enhle naye nanokuthi nje uJulayi kuhambe kanjani. Mhlasimbe wena uJulayi wakho bukuphethe kahle. Khona nabanye ababeclaima lapha imali zabo ze tax. So ngazisi ukuthi uJulayi wakho kuphathe kanjani nokuthi uAugust wakho ulindeleni kuwona ke. Asiqhubeke la ku 0860002437 line 1 Sawbon. Molo. Ngiyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila. Ukhuluma nomama Zuma kaSenzo la ophongolo manje abombe kunjani.
0: Ah,
1: umhleli nawe nje.
0: Ukuphathe kahle July?
1: Yaho ngiphathe kahle kodwa nje engathi kahle ukuthi ngiphatha kahle ile inyanga yami ngizala ngayo.
0: Oh, ogasi uzala ngomhlaba?
1: Kaka
0: 8. Ah, sokuseduze.
1: Ekusondele.
0: Mang isiphi nje isipho ngathi ke umuntu ungajabula kakhulu kabe ngakunikeza sona. Uma ungathola sona ngebirthday yakho.
1: Oh.
0: Ah, cabang. Bengitsi sila ekhand.
1: Mangathola nje iflower nje.
0: Imbali.
1: Ya, imbali nje. Ngizobona ukuthi ayi cha.
0: Ihambe kahle ibirthday.
1: Yeah, ihambe kahle ibirthday yami.
0: Ah, bese duzane nawe ngicela bethengele imbali on my behalf nje.
1: Ah, ngiyabonga mthi.
0: Bekwenzela iqiniso uyezwa?
1: Yebo.
0: Kulungile.
1: Ngiyacabanga bangilalele.
0: Ah, bazokwenza njalo. Uzothola iziningi wena uthe imbali uzogcina uthola imbali eziningi.
1: Okay.
0: Uthe umhla ka 8.
1: Umhla ka
0: 8 August. Hayi ke, happy birthday.
1: Siyabonga. Siyabonga nje ithubo sinika lo nathi sigcina sesingenile ngoba isikhathi esiningi thina sisithola sokungena.
0: Hawu bakithi. Awuthengani ubhobhobho ngeza kuthiwa kufona ngobhobhobho.
1: Yona vese.
0: Oh, bese kugcina sekulungile ke.
1: Yebo.
0: Hayi kulungile siyabonga sibe ndawonye ke sisi.
1: Siyabonga mambatha.
0: Dago, Khozi sawubona?
2: Eh, mchiya.
0: Kunjani?
2: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila, ubani engikhuluma naye?
2: Usithembiso usigaqwa mabhande ngakhuma.
0: Awu angisakwazi kade ngakugcina. Wesithembiso. Ah, wavele wanqamuka ke futhi usithembiso. Ngisasho nje usikade ngakugcina sigaqwa mabhande kulungile sithola abanye abani abokugcina. Khozi sawubona?
2: Mambasha yaphila.
0: Ngiyaphila kunjani?
2: Ngikhona nami la endiyaza mina usafana zula show.
0: Hayi kuphathe kahle i weekend yakuhamba kahle.
2: Akusamba kahle mamthiya nje makushaya 11 ekuseni ngiyavuka ngiphelele enkonzweni lapha eSowetho.
0: Ah siyabonga amadoda asontayo.
2: Impela mambatha phela kumele simkhonze uNkulunkulu kuhle kube kade uthambe somdumini.
0: Ah kwamahle lawo mathi siyabonga. Uzohamba noba uhambela wedwa nje?
2: Ah ngizohamba kade uNkosikazi usekhaya.
0: Oh okay.
2: Ngiyabonga mamthi uphile nje uyezwa.
0: Ngiyabongela uphile nawe.
2: Thank you.
0: Thank you. Khozi sawubona.
3: Oh Mylonda.
0: Molo.
3: Uyaphila Mylonda?
0: Uyayiphilela kahle kakhulu Mylonda wena unjani?
3: Pu pu
0: pu. Pu pu pu pu.
3: cha uthanda umlungu lo kunonkulunkulu.
0: Mhm, uthanda umlungu phatha kahle inyanga ka July.
3: Hawu lenyanga lengayi ngashanga nje montolo neze yathi yabesizwayo yabona nje lena yabalunga kwaqhulu awu awu so amadini ukuthi namanye ababulawa bengizili so ay sina nje siyasukumeza ngempela umphakathi masizwe ukuthi lesikhumba sithi abantu ibhamu ukuthi abadubula kanti babulawa ngamabomu ayi iyona into engithatheka bempela ke leyo
0: iyasimela
3: phela ukuthi hawu bese kuba yile yangane le yalafuthi encane eyanathi yathathwa umuntu esifazane wahamba uyidudule emfuleni.
0: Yizo ke lezo zinto lezi ezone nje inyanga yakho
3: ulaya umama wayo
0: hey bo
3: ayi ngiphatha kabi yikude ngoba ishaya egazini
0: yebo kunjalo ukufunda nje ngakho ukuzwa ngakho
3: akusho ukuthi welondo ukuthi intoma yilena wenifuna ukudiyuda hayi akunankinga wena
0: awuhlangani wena naye ayikuthinti
3: ishaya enyameni ngoba sathandwa ngoboya obodwa
0: ethanda ngiyakuzwa mina.
3: Hayi mylonda, ngiyabonga mylonda.
0: Kulukela sebendawo nye ke thanda umlungu.
3: Ah, ushayela khona pu pu pu.
0: Kulukile Janko, ngitsatha babili manje bokugcina, of course sawubona.
4: Londo uyaphila?
0: Ngiyaphila unjani?
4: Ah, ngiyaphila namhle.
0: Mhm, ubani ngikhuluma naye?
4: Uthamo ngubani lo icopha lendalo ngila eGoleji Mistini
0: sicela.
4: Cha njenga ngiqala nje ngungcome lona hey yabona ithubo sipha lona siyalibonga kakhulu hey abanye abasangazi bavele bethathe itriba yeke mfowethu ungadinwa
0: ngiyabonga ngeke ngidinwe
4: naye mfowethu uyibambe nje kanjalo nje yilokho esikuthandayo thina sabalaleli ukufona phela akukho lulo yabona umuntu ofona okhozini welona ungamthathi kancane lowo muntu unamanye amandla mina ngiyamhlonipha kwamina ngingena njalo kodwa umuntu okwazi ukufona okhozini ngihlonipha mfowethu ngiyamhlonipha kakhulu
0: bakisi siyabonga akukho ngiyange ngasho na before angazi uma ulaleleni ukuthi nami ngisaseyingane kusakhona uhlelo lwey'ngane uhlelo lodado angaze nami ngingene ngaze ngaba mdala nje ngizama ukufona ngaze ngacikeka ngazonda umsakazo wayelenza lolo hlelo ngoba ngicabanga ukuthi hayi uyangijoba hayi futhi uyabafonela kanti lutho
4: lutho manje abanye basebegcina mhlawumbe beyitshela ukuthi khona abantu abagwazayo kanjani ngathi lutho lento ifuna ukuthi ube nenhlahla uyabona
0: ugeze ngamanzi anokhala.
4: Yeah, mina nje ndinehlaka mfuthu akusinto encane. Mina ngibona ngizola uma ngihamuka kwezindawo abantu bobone bijika namthoko uye ngampela. Ngizizwe iphelele now ngal understand ukuthi guys run mfuthu mnanzi.
0: Amahlonike kimi sekuthiwa uye lo ngayiphika.
4: Taki londa nyabonga.
0: Ilungile ka sibe ndawonye. Ubani ke ngivala kaye manje ngihlela kusawutsheleka ukuthi uyelo 086-000-2437 ubani sivala ngaye manje ukhozi
5: mylonda
0: molo
5: ya stephila mylonda
0: ubani ngikhuluma na
5: ukhuluma nomkhaya wakho uSipho wala emakhaya ehlahleni
0: alright god
5: ngiyaphila mylonda
0: kambe ubani Sibongo
5: Mabizele
0: ngiyakhumbula
5: yebo lapha na uFacebook kusuke kuwumthakazelo umkholo
0: ngiyakhumbula ukuthi hayi ngikwazela lapha kuFacebook kakhulu ngiyaqala ukuza ufone
5: hayi iwethendi ngibhathele kahle emkhaya hayi asibona ngalutho
0: kukho kubi nikuzwile
5: ya nje bengale Pomoro ngabona nomndana wami sasifunda naye le
0: nifunda Nifunda phesheya esikoko?
5: Yebo mina ngifunda esikoko emkhaya.
0: Yini igama lesikole?
5: Iphindo kudle.
0: Iphindo kudle singelazi igama.
5: Wena emkhaya ngani bese kulayisha la mafika elokwane lesandla.
0: Edani. Eliho malume.
5: Ya bese kulayisha la emkhaya ufunda lapha esandla.
0: Yabo uzangisuka kude kanjani ngangivuke kuvuka nje into zami.
5: Yeah.
0: Siyabonga.
5: Siyabonga mkhaya.
0: Danko sivalana ngindaba, sivala ngomkhaya wami. Sesohamba ke siyo checka lapha ku WhatsApp ukuthi ke ngabe bani uthumelile. Uma kuthi awukakathumeli 0791639874 noma ke ucomment lapha ku Facebook sikhona @ukhozi FM. Kodwa njengamanje nangu u best A Amsana nomfundo mo bethi ke kusase yimi yona ngoma ikunikeza yona le ngalesikhathi masibuya siya kuma voice notes.

0: Zahara uthi ama player uthi mangabe uyi player yena akakufuni akakufuni akakufuna akawafuni yena amasoka shikamnandi kanjalo ke ngalesikhathi lesi khona la emsakazweni Cozy FM. Cozy FM luhamba phambili kudlalela ingoma ezimbili ke ngaphambi kwayo yona le ngidlalela uSisi yamsana no JLSA ethi ke umjolo uthi umjolo cishe wangibulala kanti ke isikhathi sesinje kanje is 12 minute past 4 okusho ukuthi imzuzu ishumi nambili libumbeni ihora lesine emsakazweni uCozy FM. Igama lohlelo ke intatha kusa mina lami igama ngikulonda ngokwambathi sibonga mangabe usandokuvuka usandokuvula umsakazo wakho sandokwena usandokushiqeka ama headphones akho noma ama earphone akho la eyindlebeni zakho sawubona kuwena nhlasimbe usandokungena emotweni suvukile uthanda imali wena yosebenza njengamanje sawubona siyakwamukela kohlelweni. Ngiyathemba ukuthi ke isuku lakho noma kusuku lakho sizoqala kahle namhlanje kuyisonto kumhlaka 2 August 2026. Sawubona sawubona njengamanje ke singena kwingosi yethu ethini na ingosi yomjolo njengobuzisa njengoma edlalela zona ingosi yomjolo ke ethi phakade lami waphenduka isitha kumina kwenze njani yini le wena esekuphendula isitha ke nesiphakade lakho mhlambe phela hayi manje into yakudala kodwa uyasho ukuthi nje namanje anibhekani wena nesithando sakho yini ke le eyanjika naba yizitha naba ngani nomuntu wakho yini le ena eyanqhatha ngenze ukuthi mhlase mbukondla ubaba wengane wayengondli noma uma wengane wayengondli yini le eyanqhatha mhlase mina gcina seniyowenza ama DNA test naba ngani wena nephakade lakho yini le yagcina ke isikwe za isitha nomuntu owawuthandana naye njengamanje ke ngisikuyona ke leyo ngosi leyo lapho ngona mlalelo ozongithumelela khona ivoice note yakho ungazisi ukuthi yini le eyaqhathana nesithando sakho yini le eyaqhathana phakade lakho umuntu ombiza ngethemba lakho wena wawuyibona ishatana lomuntu wawuyibona nenza yonke into nalomuntu wawubona kuyiphakade lakho kodwa namhlanje niyizitha mhlasembe sengicela senfile lama protection order anibhekane njengamanje mangabe kumele ni communicate mina nalengane mhlasembe sokhuluma nogogo wengane njengamanje o ingane ovumelekile all ukuyibona ngoba awusazwani nalomuntu lo owaye owuthandana naye umuntu owawuthi iphakade lami umuntu owuthi nje sinqanda mathe sami lezi so ngiyafisa ukwazi namhlanje ukuthi yini le yaqhathana iphakade lakho yini le enayibanga yini le yangicilisa nifaka ke einkantolo phakathi lami waphenduka isitha sami manje kwenze njani bangane nomuntu wakho 086000 2437 086 000 2437 yafisa ukwazi kuwena ukuthi wena wabangane nomuntu wakho yini le eyaniqhatha nagcina ke senizitha njengamanje so ngizosasa ke incingo ngize kuwena mlalelo Cause FM ngangithumelela futhi ne voice note yakho ngazisa ukuthi yini leyo bathanda ukuba anonymous ungaba futhi ke uanonymous kuze ingeke eziphakathi lakho ngikuze ningeke niqhubeke nixabane nibe yizitha even more mawucabanga kusakhona yini enye indlela yokuthi ningalungisa ngayo izinto noma nje kubhede kubhedile noma niyizitha manje wena uxoli wena unenhliziyo embi wena nje usisoze ngamthethelela mhlasimbe khona wakubamba kuyini lokho wakubamba khuluma nami ke 086 000 2437 asenze njena ke ngiyibambe ke incinga ngibele ngiqale ngazo la ku line 1 ngoba line bami sebe ready njengamanje cause sawubona molo
1: Helunda
0: kunjani
1: Dr. Mthi
0: ngikhona nami ba ngikhuluma naye
1: kuruma nomkhasa umtshalo wahlakise empanzakazi
0: ngicela ukuzwa indaba zakho.
1: Ngiyabonga nje ukuthi uqale nami ngangene ngithatha ekuqaleni okhozini.
0: Pu pu pu pu inyanga entsha into ezintsha yabona kuyenzeka.
1: Hayi kuyenzeka.
0: Ya.
1: Hayi imali mayilonda sichatha nalabantu.
0: Mhm.
1: Abantu aba understand umsebenzi ayikho ukuthi uyayibhatanisela mhlawumbe uyagembula mhlawumbe ubambile bese bona leyo njabulo yena leso sikhashana. Yaye understand ukuthi akusasa ngekuhlale kunje lento yesikhashana.
0: Yes, unayo ngaleso sikhathi ukwazi ukwenza izinto manje.
1: Ngithe ngidlala ibhola namhlanje ngabamba.
0: Mhm.
1: Ngeke phela ngihlale ngibamba nje, usebenza ngithi awukho.
0: Manje ufuna imali yani yokuthi wena ube nemali uze umnike imali noma wena nje iba nemali ba indoda nje.
1: Uze hayi, yonke into umnyakaza imali, kumele kulukwe. Kumele kufakwe imvipho ungabe imvipho lokhu kuphila kumele kuthwizwe kubalwa izinto eziningi kumele kugqokwe awu
0: hayi bo neza kugqoka sicela kunina
1: awu nami ngapha kumele ngikwenze njalo lokho
0: yebo phela kuze naye abuke muhle mangabe kuze naye ubuke kumuhle phela bese muhle
1: kodwa into elimaza kakhulu nga understand umuntu osukuphila naye yiyo lento egcina yenza kuhlukwana
0: ya
1: ukuthi cha imali akanayo uyitholile ngalo shape
0: bese yakwenzela ke izinto noma phela angiqhathwa ukuthi vele ngisho seyitholile kodwa still akazami
1: eh mina mangiyithokile mangena khona kade ngumchitha namhlanje yena ngifuna imali yawo nami ngicabangela inkinga zami ngapha na ufuna imali engafakela ubomvu
0: wamalela ukuthi ucela imali
1: hayi
0: ucela malini imali leniqathayo
1: awufuna inyathe inhlano awu
0: inyathe inhlano 500
1: eh
0: Ay cha shem amandobazana mela anginike nami lento le ingabe isibindi ngabe yini laba iphuzayo becela imali nami ngiyacela bengiphi isibindi sokuyicela ngoba hayi bandla umuntu wakajola nami nje alinga ngiqambela amazi ngamcela imali
1: hayi mina ngivele ngafakela ubomvu hayi ngeke hayi
0: wathi nje red card
1: yeah
0: anginawo 500 rand wakho
1: yeah wangithethela abanye bayilonto umkhaso kamtshalo wahlakisa emfazakazi
0: kulungile imagine sekuphela i-relationship ngoba wena ufuna 500 yo okay kulungile kodwa futhi ke hlasimbe naye ugirl ngoba vele ufuna 500 uyasho ukuthi hayi cha ngi-right kulungile sizomunye yini leya niqhatha lephakade lakho ukhosi sawubona
2: unjani Melinda
0: ngiyaphila unjani
2: ngiyaphila mama
0: mhm Uba ngikhuluma naye.
2: Lo ngimtika tu.
0: Mhm.
2: Yini ngiyamsana futhi ukufumayo.
0: Nawe imali.
2: Eh yabona nje ngamathoko ngiyabona mathiwa ona imali mthela.
0: Yeah.
2: Eh yabona nje ngiyamsana ndena lo kumayo.
0: Eh so wonga amantombazane manje afuna imali. Kusho sizogcina singajoli. Ngoba abantu besilizwe bamfuna umuntu ofuna imali.
2: Yonje wabekamle ngiholele u350 manje chatata
0: ngiyakwazi. Uyakwazi kodwa ukuthi uhole u350 kodwa ucela imali.
2: Hey yabona mina ngone ngiyakhiphela ngakwini.
0: Aw bagithi. Wabelwa ngizisa ubhlungu, wabelwa ngidabukisa ke.
2: Hey yabona u350 amse ngiyidlile manje. Manje nje chatata ngiyayo manje.
0: Mm. Yena ngana nawe u350 akumele umtshele ukuthi phela udlala u350 akho nami ngidlo wami.
2: Uthi manje uzoqhubeka abanye yabona ngiyayikhala nje manje
0: uzoqhubeka nabanye
2: uzoqhubeka ukubona ngiyayikhala manje
0: aw pepisa how ay uhlanganiseni lo 350 shothi ngikhipha 350 na ngikhipha 350 nibe nalo 700 bese niyabona ukuthi ni spend kanjani shothi kodwa still uzofuna abanye ke laba abanama 1000 phela Avele wangidabukisa ke kodwa bakithi. Ayi ngeke thola omunye ozo understand ukuthi wena uno 350 adla u 350 wakhe na udla u 350 wakhe leyo yonto nje zokukhipha ukukhulumeni. Mnyeke lo uthi uzohambeka abanye kulungile.
2: Ube right my nonda.
0: Kulungile. 086-000-2437. Yini leya kuqhasa lephakade lakho. Abasangenile njengamanje bakhuluma ngokuthi imali osisi bafuna imali. Mhlasimbe nosisi abangene sizwebona ukuthi ke yini bibona ke eyabaqhatha nabantu. Omunye ngiyazongena siyavela kondli. Asizwe ke. Ngabe nawe i-relationship sengaziqeda ukuthi ufuna imali yeyinwele, ufuna imali yekhadi, ufuna imali yokuthwiza, ufuna imali yeyimpahla zokugqoka. Kulungile ngizeke ngoba mina angijajani ukuthi mina ngikwenza kusho ukuthi abanye abantu babekwenza ku-wrong, right? Right. Siqhubekeke cozy. Sawubona.
3: Sawubona, sawubona my londa.
0: Kunjani?
3: Ngiyaphila kunjani mama?
0: Ngikhona.
3: Ngiyaphila. Ukhuluma nomazakho wamkhabele sisuke kwanebele.
0: Ake ngizweke. Abantu bamkhabela mina engibaziyo ngibazi benenkani. So yini le eyaqeda relationship wakho wena? Nawu na inkani?
3: Hayi lutho mama mina nginayi kani.
0: Ehe yini ke le yaqhasana phakade lakho?
3: We mama mina yabona into eyangichatha le phakade lami sachathwa ingane ngisho kanjalo nje.
0: Ingane yene nizele.
3: Ingane yethu siyizele.
0: Mhm yenzani ingane?
3: No kushuthi nje kwaba ukuthi imali engangiyifaka yayisincane ngendlela yomsebenzi engangiyisebenza.
0: Mhm.
3: Ehe hey wagcina sengihambisa izinkantolo ke. Naba umuntu wagcina se supporta ngenkantolo.
0: Yho, wawufaka malini wena?
3: Ngangifaka 700.
0: Wawumncane 700.
3: Kuye, angisho manje umsebenzi ebengiwenza before ubunginika imali ethe ukuthi xaxa.
0: Wamjwayeza imali eningi.
3: Ngamjwayeza imali eningi. Kuthe sekuhamba kwesikhathi sengishintshe nomsebenzi. Sengisebenza umsebenzi ongafani nalowa.
0: Mhm.
3: Ngase nginikeza imali encane eyiwangabe sakwamukela lokho.
0: Hey bo ingani yini le ayisidliwe ingani ayisidliwa ingani mandalo na 2000
3: we mama mina ngabe ngicamba manga ngazi nasenkantolo bathi manje sifika bamtshela ukuthi hey yazi unenhlanhla wena uzonqaba imali engaka
0: abang 700
3: wathi yayele angeka khona
0: lezi ingane zinamabhodwe azo kushuthi ngoba phela makuthiwa wondle kushuthi zipheka zine gross ayazi eceleni cause uthozi lapha ingane endala ingisho ingane encane ekuthiwa vele imali ibe nokudla kwa ingane na 10 enibanga ingane na 7 edli papa leli abadlaya balipheka lonke bonke
3: uyabo hey isavele nje impela uthando lothu lamosheka nje laphela ngabona ukuthi shuthi ngeke ngize ngilakhe kusasa nalomuntu ngempela.
0: So manje ngani wagcina umise kanjani usayondla kodwa uyondla ngenkantolo?
3: Ingane ngiyayondla ngiyondla ngenkantolo okuyinkinga nje ukuthi akafuni nokuthi ngize ngiyibone.
0: Ah uyondla kodwa
3: ngiyayondla inkinga ngisho manje mina ngihlala eMpumalanga yena ngihlala eGoli so kuba inkinga nje le distance le.
0: Ah bakithi phephisa.
3: Hayi kuzolunga mama.
0: Hayi bakithi ngiyakuzwa kodwa siyabonga ushare idaba lakho.
3: Okay siyabonga siyabonga my londa.
0: Ay yes yadabukisa le ndaba le angazi uswayi iyangidabukisa 0860002437 kodwa ngiyafisa ukuthi nabantu besifazane bangene nabo ngizwe ukuthi bona yini baqhathana baphakade abo ukhoze sawubona
4: welonga
0: yebo
4: mina ngamxoshayo wayizula wayahamba yonke imizi yabantu
0: ay wenza kahle kwangena wangihlekisa.
4: Hayi kuma nawo Brenda umntu akusene usevuka usiyageza nawe cha uze emzini yabantu ngithi hayi bo ngiyamkhuza angifuni umfazi ozulayo ngamxoshake mina ngathi mina ngubrenda akaziwa nje ezulayo yabona ngisesikoleni ngiyafundisa mina sesikoleni zongumayela laphana
0: yeklasini
4: ngiyafundisa mina nangu baqhamuka eklasini nangu
0: umuntu wakho
4: bazozongibhalela lapha ekhaya umadlomo uma ngabe uyalima lapha naye ngizokungikusela ukhumbulisa semathi ndo no go
0: imake imawo uthisha wena umuntu wakho kancane kancane uyafika
4: ngizokwemphemba eschool
0: yeah efike ezokubasha esikoleni ungashonga ningavumelana
4: yebo kanti ngimshiye endlini yami mase ngishiye ekhaya useyabuya esikoleni sesegating nazi ingane yangibiza thisha khona ucela
0: umuntu wakho
4: ngathi mina mayi bayibo ngakho nje umfazi ocozulayo lutho ngamxoxa ngesibongo sakhe weblonda 28 August ngiyazalwa njalo mina
0: 28 August uthi uzalwa nge 28 August
4: 28 August ngiyazalwa mina uBrenda ngaziwa ngiyazalwa mina
0: okay we my friend
4: ngakho umunye umama ngeke ngithi isibongo sakhe wayizula emzini yabantu ngakho usho esikoleni yaphuma mina apha abakhiphi lapha Brenda ngakucela umabani ngithi mina ngithi yabheka ufunani athi ngikhumbula sana ngathi hayi bye hayi into ozula ngimfuni ngangimthatha la mama so
0: kodwa nje inkinga ukuzula
4: wayezula
0: kodwa uyangichaza ke yangichaza le ukuthi wayezukela azazulele nawe eze kuwena
4: esikoleni ngiyafuna ukuthi ngizizwe ngoba ngicela ukuthi umisi ba umembani umabangi uthi mina hayi ngifunani hayi sengikhumbula isikhalo sami hayi
0: sizo ngimfundise nobabili wayengasebenzi yini yena wayengasebenzi
4: wayengasebenzi wathi hayi clean
0: akumele umtholele umsebenzi hawo
4: hayi wayengaridana kangaka yona ukureach Magrethe mina wathi thank you.
0: Ah kulungile.
4: Wena ulonda ikhamera lesinyisuba.
0: Ngulonda thina nje mina kuphela.
4: Eh lesinyisuba.
0: Anginalo.
4: Hayi mina ubusukuzwa ngumusa. Brenda ke le nickname.
0: Ela iliphi lesingisa uBrenda?
4: Alphonse, hayi Alphios, Alphonse. Ukhipha ngani?
0: Oh okay.
4: Hayi Alphios, Alphonse.
0: Okay, my bring ya go.
4: Musa Musa Brand, amkhisa Jehova enkanda. Thank you.
0: Aw, uyalana wena Brand, ngiyakwe, ngiyakuzwa.
4: Ozalana ke ngizokuthatha ukuthi kunqane uzokuthatha bakunqanani.
0: Hey, nimbe uMbi ephelelwa ama feelings ngokuzula nje kobuntu. Thanda kabu kwalana 0860002437 because it's our bond. Molo. Hello, kunjani?
5: Oh.
0: Sawubona.
5: Sawubona.
0: Ngicela ungehlisele i-rate.
5: Sengicishile mama, uyaphila.
0: Ngiyaphila kunjani?
5: Ngiyaphila baba, so it's how.
0: Mhm.
5: Hayi, ukhuluma lolungelo lasemandeni.
0: Yes.
5: Ngithi nami ake ngiphawule nami kukhonke osukhulumile kakhulukazi ngokwevoice yakhe.
0: Ngiyabonga. Wamalelani umuntu wakho ke sifuna ukwazi indaba zakho uthi phakade lakho.
5: Lo ukuthi sithethe kahle bakithi mhlawumbe ngigejwe na inkulumo bakithi.
0: How? Uimake wena ubufona nje ufonela ukuthini? Uzongixoxela ukuthini?
5: Bengithusa ngiphethe kahle bakithi hawo.
0: Oh, wena usanale phakade lakho naleni andizona izinto.
5: Bakithi, nalo maqwaba kanongoma emayi.
0: Ah, uthando liyavutha malangabi. Uzabamsele kukathe abalele ngathi akabathandisisi kahle.
5: Ngiyajike isikhova siyaqosha isikhova lapha sino South Australia.
0: Ayingeneki, ay no siyezwa ke ngabe kodwa ke niphathane kahle ningaxabani ningalo ningahlukani.
5: Hayi ngeke Sengizithi
0: wena kuphela ngeke saphuma la. Glugila isiyabonga uthanda abantu abathandana.
5: Ngixolise mamthiya noma ngasayenzwanga ukuthi.
0: Hayi ngiyakuzwa mina ukuthi uzosichomela nje uzosichomela ngerelationship. Glugila sichomele.
5: Ngikhethe inkulumo mama bakithi sengibela lesifisa bakithi.
0: Okay, hayi ngikulungile.
5: Imama lami lasemaye kwalongoba bakithi.
0: Ngizwile kusivele inhloso ukusichomela ngomjolo wenu. Ukhonze kumama ke Jesu siyakuthanda mama.
5: Bamthiya bakithi.
0: Siyakuthanda wemama.
5: Khuluma mama nawe ubona how uyambatha
0: yabona. Papa yini uyayimboza manje. Kulungile ke bye. Ngithanda nje ngoba nijola nize nilalela iradio khona omunye umlalelo wathi ke hey we mayilonda sengizomala manje umuntu wami ngoba mangabe njalo engivakashele ngimtshela ngifuna ukulalela wena uthi angicishe iradio so umama nje
5: ukuzwa kahle uyasho uthi ngawina hey ngawina ubaba usizo wafona ngisho ukhozile ekhuluma ngami
0: ngiyabona kulungile ke bye
5: uthathele bakithi
0: danko khozi sawubona sithola umunye futhi Sawubona kunjani? Awu, anonymous kanjani manje ne voice esiyaziyo? Uyakuzwa, mina mangikuzwa ngingakwazi, mangabe lo ujola naye izohlala kanjani zokudida kodwa kulungile ke. Ngiyakuzwa anonymous. Mhm.
6: Ha mina esaqabaniswa yikho.
0: Mhm.
6: Ngamthole
0: Amthole ijiji.
6: Nami ngithi kahle.
0: Nawa uyinsizwa oyijiji.
6: Kwasukuthi ke kwasala kimi ngoba mina ukuthi ukuthi izinto manje ukuthi angithi mangibazulule. Manje yena wayesethola abangani abanye, yasethola abangani abanye abasebenzakwe bamfaka bamthontela kumakhenisi. Omuntu umakhenisi lo mase ngimbamba mina ngamthola ukuthi kanti ngibhana nomuntu omuntu kwasithethela mina ngangise umfana futhi ngidala lo muntu kunami
0: ahina
6: ngisubuthuku futhi ngumfana owayemuhle ngoba ufazi walokho iy'nsizo eziwu-2 zaze zangijenisa mina ezangijenela endlini okuthi ngangibukeka ngangibukeka manje mase ngiyabheka la engabona ukuthi Asuwa sahlukana kahle ngoba ngathi mina hayi ngeke ngithathe inkomo angeke ngithathe lutho nje phela sizohlukana ngoba sengimbambe ukuthi isuka ngifana ngibakheni inkomo kuyani
0: Oh inkinga yakho wena awuna inkinga nokuthi wabhanqo inkinga umakhenika akakubhanqa naye wayemubi
6: Wayemubi futhi wayemdala kunami
0: Oh yeah yazi kodwa uqinisile nami nginayo leyo feeling leyo at least uma uchitha ngibone phela ukuthi uchitha nobani into engcono nama umubi ngakwalela lokho ukuthi ungichithana nomuntu omubi I think ngingacikeka naye lokho kodwa ngikholela mina sikhona umuntu omubi
6: ngoba ngabona ukuthi imthambo yami ilusile kuze ene umzawa wakhe lenabona ukuthi hayi lo muntu ayithi into ayenzayo lo muntu lono kunemthande elisile ngoba akakade ngiqoqile ngisizwa thi
0: angakathi
6: ngiyedeqa ngiyedeqa ngoba nami sengizola umuntu onjani oyintombi nto ayena wayeyintombi nto impela ngoba amadola akukho.
0: Ya, bakithi yazi sengifisa ukwazi nalo mechanic omubi kwaqeda uthando lwabantu.
6: Aha, no ungwakhona ke empangeni.
0: Mechanic omumbi wasempangeni. Wahetha umuntu wami, wahetha umngani wami. Kodwa usowaba right manje ngithi.
6: Hayi sengaba right manje.
0: Ngiyakuzwa. Kulungile ngiyaluza udaba lakho. Hey cha, yazi ukuthi ama reasons okuhlukana maningi. Angikaze ngacabanga ke le yokuthi umuntu akhumalele ukuthi njengoba kubhanqe nomuntu omubi. Which is valid.
6: Akufanele phela wena lodwa ngoba ngithi vele bake bake ngomakhelwane mina ngithi
0: ngwa. Uvela ubone kahle ukuthi ha lo mubiza lo. Hayi ngiyakuzwa. Uhetha umuntu omubi. Awumfuni ustar omubi.
6: Hayi.
0: Umnakweni omubi. Hey, kulungile siyabonga Anonymous. Kulungile nawe mangabe ufisa kungishayela ufisa ukuba u-Anonymous ungakwazi ukuthi ke ube u-Anonymous. Mangabe ufisa futhi ukuthumela i-voice note yakho ithumeleke ku 0791639874. Ngazise ukuthi yini lena ibanga nephakade lakho, yini le enayixabane nephakade lakho. Nanenza yanenza leyo nto lena gcina niyizise. Namhlanje nibhekani because of that thing. Yini leyo 0791639874 i-voice note leyo ngishayeleke ku 086-000-2437. Sithole omunye futhi sizwe ukuthi-ke yena wabanga nephakade lakhe. Ukhozi sawubona.
7: Yebo, njani msakazi?
0: Ngiyaphila, kunjani?
7: Ngiyaphila.
0: Ehe, wayishintsha manje i-voice, wayiqinisa kangaka?
7: Hayi, ngizocela ukuligodla igama.
0: Okay, no, ayikho inkinga.
7: Esilondazi kunomuntu nje ngizwanda ukuxabana naye. Kusho ukuthi ngeke ngathi ngiyafona la. Ngithi ngiyamfonela nje sathi sisaqala siyaxoxa. Ngabona ukuthi unomuntu wesilisa lo muntu.
0: Wezwa ukuthi unomuntu wesilisa?
7: Yebo, ngezwa. Ngezwa ukuthi unomuntu wesilisa ngoba ngathi uma ngithi ngiyafona sathi siyaxoxa ngathi wangena lo muntu wesilisa. Wabuza ukuthi ubani okhuluma naye. Wadrop ifoni. Awu. Ngame drop ifoni hayi ngithule okwangimzwilini. Kodwa manje mase ngimfonela ngakusasa usenze ngathi lento engiyizwile ayikho.
0: Wayidrop ifoni zange wena usazama ukufona futhi?
7: Wadrop ifoni mase ngithi ngiyabuyela kubuye ifoni ayisangeni.
0: Oh, okay. Shuthi wayidropa swayivala.
7: Yebo. Kwatholakala ukuthi uyidrobha late sengimzule mina lo.
0: Oh, lo buzayo ukuthi ukhuluma nobani?
7: Ubani lo?
0: Wayizwa ibhesi?
7: Yebo, ngeza ukuthi nendoda lo muntu wathi ubani okhuluma
0: naye. Oh, I'm sure kwakusebusuku lapho.
7: Kwakusebusuku.
0: I'm sure awulalanga, stress.
7: Lodwa hayi ngalala nje ngadedela igazi. Ngathi ngithi okay, mase ngithi ngiyabuyela kuyo, hayi iphone sivali. Kodwa mase ngibuyela ngakusasa eseyiphendula ifoni usefuna ukuthi mina ngile nto engiyizwile
0: ayikho
7: ngakho.
0: Ehe,
7: ngase ngibona ukuthi
0: baleka ngenyawo zombili.
7: Hayi futhi impela, hayi ngishiya isithunzi.
0: Kwaphela kanjalo naye wavuma nje ukuthi iphele kanjalo i-relationship?
7: No, yena ulwela ukuthi mina le nto engayizwa akusiyo.
0: Amanga lawo.
7: Kushuthi ngikhuluma ma ngathi mnaye
0: buya. Wangabuyela ngani kuwena phela manje ebusuku?
7: Inkinga ileyo ngithi mina ifoni yayisivalelwane pho.
0: Yebo.
7: Hayi, uthi ifoni kwaba yi-network kanye ukuthi we ukhoshisa bangani.

0: fanele ungalindi amathonsi abanzi.
1: Usheshe nje ubona ama red flag.
0: Fanele usheshe ubone ukuthi hayi la imvula phela le.
1: Kulungile, ngiyakuzwa, siyabonga sixoxele isitori sakho.
0: Ntiya.
1: Waye wakaba yena kodwa hayi wayengase wasekhaya. Ngabe ungithakazeli kamnandi kanje. Ngabuze nje abantombazana kwambatha.
0: Lutho hayi cha kusuka kwambatha kodwa nje angifuna nokushisa isibongo sakhe inkosi yami mhlawumbe abantu.
1: Ungasisho ivoice yakhe sibuyele esimeni yabo khani usaqala ukufona kade uyishintshe kancane manje asukhohliwe.
0: Cha lutho angikhohliwe. Ukuthi nje ngoba phela kodwa nje hayi ngidihamba juba bokuchutha phambi.
1: Alihambi juba nami ngisho njalo yeze ngikusupport.
0: Alihambi impela ngoba hayi.
1: Kodwa abantu besilisa bahlezi vele beyikhetha, bahlezi bekwazi ukuthi nje hayi cha ama red flag basheshe ukubalekela.
0: Kakhulu akufuneki uzulinde amathonsi abantu.
1: Ah, indaba phothi nani ngazivumeli ukuthi nase sheshe sibaleke.
0: No, phela kuya depend yazi ukuthi kusuke kuyisithi isimo. Ngibona makuyisimo nje futhi engibonayo mina ukuthi cha hayi
1: cha nami sithi ke mina ke manje ngowesifazane ngiyamfonela umuntu wami ngizwe ukuthi nanga umnyango uvuleka bese yabuza omunyu wesifazane ngizwe voice isho ukuthi uba lokhuluma naye efonini ayivali phone mina ngithi mangabe usuxolisa mina bengizokholwa ngithi sina siyakholwa mangabe uthi hayi bo bekuyi network ayawuzwa ngalutho indaba nina nikwazi ukuthi nje cha cha cha cha
0: lutho ngoba ngitshela wethu sizobe uya depend yabona umuntu mowazi ukuthi uyedwa angithi umuntu wakho uyazi ukuthi hayi ngalesikhathi usuke eyedwa esendlini eyedwa manje masuzozwa izwi lomuntu wesilisa phela uyalizwa izwi lengane ukuthi hayi ingane le mosuzozwa umuntu wesilisa ukuthi ubani loyo
1: futhi nje ingane wayezokubuza ukuthi ubani ukhuluma naye
0: ubungani
1: ingane ngeke ize kubuze ukuthi uba lo ukhuluma naye ingane.
0: Ah bengithi nje ake ngithi ingane mhlawumbe yakuba ekhaya.
1: Wayizophendula but wayengeke ayivali phone.
0: Izothi izo nje nawe ingane izothi ubantu ukhuluma naye uyazothi ingane yile. Kodwa uma kuzokhamwa nje izothi ubantu ukhuluma naye. Hayi uyazothi ayibo.
1: Lahambi phakade.
0: Ngabona nje kanti unobanda.
1: Nkosi yami.
0: Ayabona ukuthi ufuna ungesipoke isithenje.
1: Ungifange isithenje ongaqondile.
0: Ngaqondile.
1: Awuvumi isithembu.
0: Hayi ngiyasali impela.
1: Kulungile siyabonga.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga sis.
1: Futhi rayini isikhathi sesujika manje sikhuluma indaba yephakade ukuthi yini le eyaqhathana nephakade lakho lo muntu wakho awumthanda ubona ukuthi hayi siyahamba siyayenza lento le kodwa ke manje niyizitha mhlasimbe nagcina senifaka nenkantolo mhlasimbe kwangena amaphoyisa phakathi kwangena umndeni phakathi sekubonakala ukuthi ke nezingane zondliwa izingane isabona mhlambe simbe awuvumeleni nokubona umntana wakho kuze kube manje andinto ekuphatha kabileyo kodwa lengane naye yenza nithandana nanisothandweni ubona ukuthi siyawakha lo muzi ekugcineni kwakhona izinto ezishintshayo yilezo ke ngifisa ukuzazi mina ukuthi kwenzakalani phakade lami wasuphenduka isitha sami kanjena yini leyo yaniqhatha nephakade lakho asithi ke ngomeni kodwa mangabe sibuya ke kule ngoma lena kanjani sizobe sesiqhubeka sikhuluma lolu daba lolu nizobe sengibheka futhi ke nama voice notes angenile ukuthi ke ngabe iphakade lakho wena nabangani nalo nango nomfundo mo mzano amifaka uno shasha bethe phakade la lena ke kusukusamnandi la lishintshele liphakade libe isitsa sakho kwakwenze njani.

0: Mhlalo WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
1: Hey, wazwangiqeda lo nto uthi namabhodwazi. Hayi, wena lo nto manungihlekise kabi. Hayi. Hayi. Nankono ndayohlekisa go. Hayi.
2: Sawubona msakazi, usizwe lo okhuluma naye. Hayi namsakazi, siyasibanga nje, yasenza izethu. Hayi kwaba yinhlonipho, hayi walahlekelwa yinhlonipho msakazi. Umuntu uma ngabe engasakwazi ukuhlonipha umzali wakho okuzalayo, sengaseyena umuntu lo, ayikho into ongakwazi ukuphila naye, because uma wami, ukuba uma wayengekho ngaba ngikho mina. So uzosho kanjani isithandwa sami kumina ekubeni engakwazi ukuhlonipha lo muntu wami lethela mina emhlabeni? Hayi ngeke sakwasikhanda izitha nje kokuphela lokho. Ngiyabonga umsakazi, usizwe lona okhulumayo.
3: Hawu mina nomuntu wami nje saqhathwa utshwala nje, saqhathwa utshwala. Hawu wena ndaphuze nje, shaya ngisho ingane encane le, shaya ngisho ingane encane. Kodwa umuntu wesifazane lo, inhliziyo ivele ibe buhlungu. Kwaze ngabona cha no, mengimbeka isandla mina kuba buhlungu. Ungcona ngimbizele wena amaphoyisa, amshaya nge-protection order ngoba phela sihlala nabantwana la. Manje makuyena ophuza utshwala ngaphezu kwami, umnotho emkhizwe lo emacabazini endaweni yaseBhulu.
4: Mayilonda mayilonda. Eyi wasithinta isihloko. Wathinta nje isihloko esikhulu, ukhuluma nonkosi ePhanashange odume ngele kaChillies ngilaye how we can legit on dotsa ng92.2. Eywe mayilonda, uyabona ngaba nenkinga mina, angazi ukuthi into engizayithibile. Into nje esanda kwenzeka inasi isikhathi eside eyenzeka.

0: ngafica mina owami umuntu engithandana naye ngithi ngiyomvakashela. Angizange futhi ngize ngimtshele ukuthi ngiyeza, ngamfice nomuntu. Yena ngokwakhe watshela ukuthi mina shuthi angizi. Wathi hayi uzothola shuthi ithuba lokuthi akagange, kanti ngiyeza. Angazi nami yini eyangitshela ukuthi ngimzume. Emva kwalokho umuntu hhayi akabange sangikhulumisi. Kuze kube manje akangikhulumisi. Angazi ukuthi-ke yindaba engangikhulumisi ngoba noma ngimbingelela akafuni ukuvuma. Sengaze nami ngakhetha ukuthi ngizithulele. So nje into yami nayo ingxova sitambu nje, into engingazi ukuthi into engizayithini le. Kodwa-ke hayi kona-ke akusangiphethe kambi kakhulu ngoba sekuyinto esidlulile. Ekubeni kuyena owaye nephutha kodwa futhi uyena owayengangikhulumisi, le nto yangixaka kakhulu. Kodwa-ke nawe uyazi-ke ukuthi wenzelani. Ngiyabonga uNkosi ePhanashange ngisehawikhela iJithoni.
1: Wayithinta indaba mshengi, wayithinta indaba ngaze ngiyageza ngithi hayi akade ngithuthe umuntu udaba ngaze ngongena nokhozi. Hheyi indaba ongakhali mshengi, hheyi yayibe nzima mina.
2: Hey, hello Mailonda, hello cousin Olma, phiko mfowethu cha. Hey, wayithi indaba mfowethu, yabona phela mfowethu, hey yabona ngangathandana nenkinga mfowethu, yabona nje inkinga njengabhekana layo mfowethu. Cha yena wayemubi nkosi yami, hayi wayemubi, ngimthanda mfowethu, ngimuthanda. Lalo labantu ababi noma lo muntu omumbi abethandeka, angazi indaba yabo ma yabona uma sendlukana yikhuba kuhlungu. Hheyi yabo njengomanje ngiyakutshela nginomuntu mina ethandana naye, kodwa nje eyi nhlizi yami mubi nje lo muntu, kodwa eyi into ezimthanda ngayo hayi kulungile kodwa phela lo ngathi phansi kwamgayo emazizeni ngokuhlala kwa-e tako.
3: Sanibona, sanibona emalonda, Mailonda mntanami, niyaphila? Siyaphila nkosi yami ekhozini mntanami. Hey, mina angilali-ke, ngiyalithanda nje ukhozi, ngiyalilalela impela mntanami. Hey mntanami, mina khona iphakade lami, ngigugileke sengimdala kodwa. Khona iphakade lami engangithandana nalo nkosi yami, lakaMavundla. Angeke nje ngisho igama ngoba la khona sowuganile, nami sengiganiwe. Hey Elonda, ngangimthanda lo muntu, ngangimthanda. Manje inkinga yami akapheli, akapheli enhlizweni yami. Yebo ngiganiwe nalo, ngihleli naye futhi ungiphatha kahle, anginankinga. Kodwa nje lo ukuthi walotsholwa, washada manje. Eyi hayi londa londa kaphela enhlizweni yami, angazi ukuthi into eyawugcina iphelelephi. Unabantwana futhi lo muntu, nami lahle likhona zangathole nabantwana, ntombazane umfana. Hayi akapheli londa, akapheli. Hayi kodwa kusenandaba, ngangithi siyawuhlukaniswa ukufa. Hawu sahlukana-ke, okungapheli kuyahlola. Kodwa nje akusenandaba, nginethemba kodwa kuthi ngelinilanga kuyawulunga. Ngiyabonga-ke, ngiyabonga-ke mntanami, ngiyabonga. Amen.
4: Awu londa hamba kahle, uphile nje kuphila mina. Ngabona welonda mina sengikhathele ukuba i-crush yakho, asivele siyiqondise-ke le nto mina sobabili. Uvele kwaziyo ukuthi hhayi sengimthetha uMailondas. Hhayi yabona ivoyisi yakho, hhayi suka man, cha hamba kahle. Ngakwelami isayidwe ma ngiyangena nje la i-Richards Bay manje ngempolompolo, ubahambe nayo into yakhona.
5: Iruma Kansa Holdings, look, I'm Sana Nokozy FM, Panitula, Otamia, Bukoma, and it is Africa. We shall five, we shall 2026, also a Grand Arena. Egapa, we shall 7, a Durban ICC, Bessel, we shall 10, also a Sunbet Arena, and Bidoli, Labos of Locon and Gunja, Uzong and Oshjava. I'm a ticket, Atulaga, a web ticket, Nasapi campaign. Hashtag, Zonga is in the Holela Otamia live, and it is Africa. Ukozy FM, Mulinga no same tattoo anyone in the Luhamba, Pambili.
6: Ukozi FM.
7: Ukozi FM.
6: Luhamba phambili.
7: Ushilo my londa. Usisi we voice emnandi.
6: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
8: Londa londa masa. Yaphela sisi ayi ngiyaphela. Hey. Azoma mhlambe igama elivumululelame nabayelo God. Kodwa bese ngathi ungena mwana msakazulu. Ayibeka iyamehlo zihle zebuhlongo njalo zokukhululeka ngokuthola naye ubhebisi mama wami lo mina-ke kusho ukuthi ngayinyathela emsileni ngokumlekelela empilweni ngaphela ngamthola ewuzewa ngamsiza umuntu wesifazane ngaphela ngangejala ukuthi mhlawumbe kusasa kuyoba umkami nangendlela esasixoxa ngakhona naye kwakungekho kubi kwakukhombisa nje ukuthi hhayi ikusasa lethu liyoba ndawonye anisile unkulunkulu aze asehlukaniseke awusathola-ke indodakazi yethu namanje njena ngakhona ukuthi ngifinyelele kuyo yayingicele nje nefoni namanje njena ukuthi ngiyithangala ngivumele ukuthi hayi indodakazi kuwubala lokuthi ngikulekelele bengiphopha nje namanje njengoba ngela irole nangila and leyo nto ezwe sekuhlungangakokuthi manje igazi lami leliya ngiyazi ukuthi njengoba ngiphela nje ngelinye nangunkulunkulu uyongikhumbula ngahamba ingane ngake yazi ukuthi mhlawumbe yena ngayibanga nonela ikakhulukazi akukho esasekubangele saxatshaniswa nodadewabo futhi naye kwavela usisi loyangithanana wathatha iy'nqumo ngendlela ayithatha ngakhona ngoba kusho ukuthi wayesevele ebheke abanye abantu besilisi kusho ukuthi ikakhulukazi la kwasuke konakala khona ekuthene mhlampe ngimlekelela agcine sewuthisha akhona kusho nanokuthenga imoto angazisike mina ukuthi ayesengithenga imoto yobaba kando ayithatheleke ezakho iy'nqumo emva kwaloko azongitshela ukuthi usenabangani babafana manje nanso-ke into esasibangele na namhlanje nasizitha nje naye asibheka bayengibona kuhambela leje angazike mhla ngoba phela kuyakuthiwa yinto aba engahlangana abantu bayahlangana ukuthi mhla sabonana-ke thina naye-ke eduzana kuyobe kunjani kodwa nje ikakhulukazi okungiphatha kabi yiko lokuthi alele indodakazi yami leyokuthi ize ekhaya nansi into engiphatha kabuhlungu ngoba phela nalube zinto ayicelayo angikhoni ukuthi ngimnikeze manje noma kayilande ngenxa yokuthi manje lo usejola namanye amadoda ayo manje amkhohliseke manje kodwa ekugcineni leyo ngane iyangidinga nami ngiyayidinga ngoba phela igazi lami ngibonge mani soro sesingokulula
9: alonda malonda malonda o madoda intombe nevoice emnandi eyi phela ma ngingathiwa kuhlinzi kusakaza wena iba kithi usiyami angikho lapho mama ngikho lapho ake ngijanzile ithuba nami ngicela ungasisho nje ukufikela isithunzi somunye umuntu kodwa nje mina into iyangiqhathaa into eyasikhathayo nomama wey'ngane impela umama wezingane hhayi mamangane mama wezingane kwaba kuphela komsebenzi wathi ungaphela umsebenzi ohamba wayoqoma ngezwa bangimele ngiye kombona ngithi ngiyoqeda awali yafike ekhaya kubo kwathiwa akekho lowo muntu ngathi minophi na kwathiwa akakutshelanga yini ngathi ngiyalo sise ubizwa ngeqhikiza wathi umuntu uhambile wawoqoqoma kwasibanibani hawu kahleni bo yini na athi akabekanga zaba athi babesesebuyile koqoma lapho ngathi ngiyambuza wathi ingane into zokugeza ngasazitholi ngokuphela umsebenzi nje imzuzunyana nje noma inyanga yanyana lezi wena usubothi sogcona ubaleke manje sengimbambile uyazi ukuthi umayilonda wakutshela isimanga osisi loya wathi yasi mina angizwani nendoda nje engasayibambi nasephutheni nje anginayo ngisho umnakwethu awujoni nakancane nje awu kanti nifunani bomama kanti nifunani uma usuzongitshela ukuthi angijoli nakujola angijoli nakujola azange ungibambe ngishe futheni ngaso sikhathi ubekhona umuntu lento ngimfihle ngale ndlela bengimfihle ngale ndlela ukuthi angazazi ambona kodwa yena wagcina ngambonanga oh ngathi ngumuntu omubi awuyini but okay ngiyabonga ngiyabonga la my lord ngiyabonga mama
10: hayi sibingelele msakazi hayi into ngalungazisho nemsakazi into nje ecasulayo nje kubantu esiqhatha namaphakade ethu yabona umuntu esifazane angabe lokho athi yena unebhadi lamadoda eselokhu etshela wena ukuthi wafaka isichitho ngoba uvele leyo nto iphenduke uma umbuka abe yile nto ayikhuluma ngophela into oyikhuluma ngomlomo kuthiwa yokuphuma ngomlomo sijike ube yikho siyilokhu esikukhulumayo manje ngcono umuntu uma ezazi ukuthi wafaka isichitho noma indoda ayihlali kuyena angatsheli umuntu owathandana naye ukuthi indoda ayihlali thule nje ube ukwaziwa ngcono ungatsheli abanye abantu not umuntu othanda nawo because uma utshela umuntu othandana naye lokho naye uvele aphenduke akubuke ngasakuthandi kanti le nto oyishilo uthothi ubekuthanda manje le nto oyishilo ukuthi hayi lo muntu wafaka isichitho kusho ukuthi nami ngizoba nesichitho ngoba phela kunabantu abathi umuntu onesichitho ngothandana naye ulala naye nawe uba nesichitho manje osisabazama ukuthi bekugweme lokho ukuthi betshela boyfriend ukuthi bavala bafaka isichitho ngibonge ngibonge ngibonge sisi
11: hayi sabele sayivala nge-advice sabele sayivala nge-advice hayi man no kuyazwakala kuyazwakala ikona-ke ukuthi ke kugcine kungene abantu besilisa nje kuphela angazi ukuthi kanjani kodwa-ke kwenzekile kugcine kungene abantu besilisa kuphela kuma-calls nama-voice notes futhi kwagcine kuwa abantu besilisa-ke kuphela abayikhulumelile kusho ukuthi-ke ibona abagilwayo kahle kahle osisi osisi abakhulumanga namhlanje kusenani-ke kulungile bese kwingosi la ethi-ke phakade lami waphenduka isitha manje kimi kwenze njani ungenile-ke emlaleli ngiyabonga kakhulu ukuthi-ke uthathe isikhathi sakho ungithembe ngendaba yakho obese-ke uyakhuluma uthumele i-voice note uphinde-ke ushaye ube u-anonymous uma ngabe ufisa ukuba u-anonymous ngiyabonga kakhulu ngalokho nje ukuthi ungisharele leso story sakho njengamanje-ke imizuzu emibili esele ngaphambi kokubumbana kwehora lesihlanu sesiyayivala-ke le ngosi yethu manje sibheke laphana kwinkonzo yasekuseni suke sihlanganiselwe-ke umfundisi wethu angazi umfundisi bani ozobe shubayela la kodwa-ke hhayi sesimpela kufana nokuthi sesibheke khona emaphethelweni ohlelo lwethu sikwi-hour manje-ke lokugcina i-hour lika 5 o'clock uzothola inkonzo yasekuseni phinde uthole futhi-ke nezwi labantu ngiyabonga nje ukuthi uhlale nami ngalesi khathi hlelesa esigqikini sakhe-kwe uzama mseleke uzamazama magic wathi nje my londa please anginaso i-story esidabukisayo sokuluma ngicela ukuthi uhambe uyongiphathela kahle abantu bami so buye sixoxe izophinde ihlangane futhi-ke naye umlaleli so ngempela-ke ngihleli khona la ohlelweni intatha kusa igama lami ngingulonda ngokwambatha isibongo siye kuyona-ke inkonzo yasekuseni sithembeke ukuthi-ke nawe usaliphethe nawe usali-enjoya kahle-ke uhlelo uma ngabe ukuthi usijoyine sekulate bakithi ayi-ke ncese kusho ukuthi sorry siyophindwe-ke usibambe ngendlela kodwa kwamanje asithole-ke yona i-morning service
6: ezingasoze zabuna nosiphiwe sibiya
12: namhlanje ehleli ithanda iminyaka esi-23 behleli ndawonye siyabonga nomvethe kanye futhi nesithanda sakho nempumelelo
13: sivuke sijabulele ukuthi nisi-invayithile namhlanje
12: kuyintokozo ukuba la ikhaya siphume yini iqiniso othandweni yonke le minyaka le othandweni lethu akukho lula kodwa-ke umuntu umekunikisa isiqiniseko sothando lakhe wenza ukuthi ungangabazi ukuthi ngisho angangaba khona kodwa uyazi ukuthi wena uyathandwa ekuseni emini ntambama yini oyithandayo.

Team Imcockstar, Hamza na Nosbu, Noah, guling goma, but linge vincho, yon ang goma, kitaklalala yon, na lenche, nga manje, lalo ko zi FM, ganti nga pam, kwayo lek, lalo lunge, lo songwane, etige, sengya balang, o sing balagong, kogusle, o ngenzele gona, na manje, nga manga, la manga beng pege, move, ang pege, nzela, wena, koso sung twali nga ayo, izona goma, ngnigeza zona, lezi nga, emba, kukusige, ngnigeza yona, inkonze ya sekseni, njenga manje, kispege, guizwi, labanto, njengo manje, sitkaming, ihora ke lesihlanu uma ngabe usanda kuvulumsakazi wakho ke sawubona ngiyakwamkela uhlelweni igama lohlelo intatha kusa kanti mina lami igama ngingulonda ngakwambatha isibongo ngihleli ke sihlalweni sakhe uzama zama magic uyena ke ebekade ngimbambile namhlanje lokho nginawe nje mlalelo cause FM kusukela ngo3 sekuze kuyobheka lapha kuyosha u6 njengamanje kodwa ke nansi inalizwi labantu nalizwi labantu lona siyakulona njengamanje ligama ngxeke ihora lesihlanu.

0: Hasa somo pula, hasa somo sala kona. Itala se ma chachi.
1: Ebukhosini balaleli bomsakazo omkhulu uKhozi. Ey namhlanje sithenje ake simbingelele ngalendlela esimbingelele ngayo. Kuyinyanga yomama. Ayo siyajabula, siyajabula. Akumnandi, akumnandi le studio kuyashisa kuyinqaba. Siphethe ijadu la. Ngizocela undodana.
2: Siyabengelela zinkalo zonke ngokwehlalo kuze kuyofika egcineni. Igama leqembu esinalo la insingizi ekhaligijima unyoni yezulu ebika izulu kudume. Igama lami ke umenzi ngwakangithi. Cha ijadu ke kwakuyingoma eyayidlalwa abantu abadala ngoba phela bona babengasakwazi ukuphakamisa unyawo. Kepha leyo ngoma yayidlalwa mase kugoqwa umcimbi. Mase kubongwa. Aye, ilapho ke amakhehla nezalukwazi ziba sebetshakadula khona. Yilona ke ijadulela.
1: Sizwile ukuthi seninesikhathi ni.

0: Jadu libaluleke kakhulu ngithi nje mhlawumbe kubalulekile ukuthi silazi ngoba nathi njoba sikhula siyakulona siyakulona njoba sisezinsizwa nje sizohamba hambe nathi unyawo lihambe lingaphala lungaphakami kanti ke futhi kubalulekile ukuthi sikwazi konke okwenziwayo sisezinsizwa sithi sifika esigabeni sako ukuthi sikwenze sivele siyakwazi yebo yebo
1: undodana angakangisize angichazele asichazele achazele abalaleli ukuthi athule laba hamba nabo ukuthi bahobani
0: yebo kodwa ngizoke ngicela ukuthi ngibanikeze ithuba umuntu nomuntu azethule
1: Nkosini
0: yebo
2: lapha ngibingelela abalaleli Cuisine FM zona zonke ingalo zomhlaba igama lami ngingukiti ugidinge magidi umhlolo semapha sacane ngoba eliphanti bathanda zinyawo ngikhamba la ngikiti ublacket katani uyamkhonga phala lupholoni nowakashande mina baba wamakhosaza namahle wodwa
3: uyanandukuzezulu
2: hawo madoda
4: sanibona igama lami uLindani wakashozi umfana ophuma phansi le emthwalo mePortchefstein
5: shwele
6: siyabingelela kubalaleli igama lami nguSiphamandla wamkhize engaziyo zingibiza ngochwepheshe ngikhona lapha kumalanga wafani ngaziwa ngelikaqhude
7: Sanibona sanibona igama lami uNtando wakagumede owaziwa ngomagumede ngiphuma phansi eMbumbulu
8: Sanibona nibalaleli igama uNtobeko wakakhumalo ngokusuka ngisuka eNewcastle
9: Sanibona nibalaleli bokhosi umsakazo uhamba phambili igama uNtokozo Khambula wakamhlongo odabuka phansi eXobo ohlala eMlasi
10: Sanibonani igama lami nguNosipho ngwakamkhize abangaziyo bangibiza ngompho nami ngiqhamuka eMlazi
11: Sanibonani igama lami nguSanesiwa amagwaza ngidabuka eShowe ngiyabonga
1: Aw siyathokoza kakhulu ukuzazi izinsizwa
12: ngiyabingelela labalaleli kobe silo sakithi osuthu lo bingelela uSandile wamhlongo owaziwe ngelikwangcwedi ngiphuma phansi eShowe kwesikakhoza lapha nokamhlongo komdumo egigentatha kuso umqunguzi wentalo enkulu ehlula ithupha zembili lo uphoxaphoxa umthondo malunga nokuba ngene envelopini basothi mina fisted nyembe zeshanje zaqatha wazadida machalaga
1: mosho eposini eposini siyabonga kunina abantu bami izinsizwa neyintombi yo nawenza kwashisa kwashisa istudio yazi ngangazi ngididekile njengazi ukuthi ngithini siyabonga kakhulu ngizwa nokuthi khona ose ovele ePortchefstein phela ePortchefstein isekhaya phela yeah isekhaya lapho kusho ukuthi nginomkhaya wami nje osejadwini owenza ijadu kuhle kakhulu ke lokho enikwenzani isibonele sihle inganeni ngizwile ukuthi ngesinye isikhathi nike nafika sinange nafika la vele and then nasitshela ukuthi kunoquqabo lincane enilwakhayo ni sekuhamba kanjani kulona loquqaba.
6: Hayi ngiphinde ngibingelele uyena ungcopheshe lo. Kunesikole esilapha kaMashu ekuthiwa KK Cap. Kahle kahle nathi size sihlangane iningi lethu. Sihlangane sisuka khona. Sazana sisuka khona. Isikole nje se art kuyafsinwa ka danzwa lo mdanzo lo iCall Temp.
1: Okay.
6: Mase kuba kuthiwa kuyaculwa futhi. Kuneyingane ke ekhona lapha nezincane. So nazo siyayifundisa ijadu sifundise namahubo ngoba elokushini kahle kahle isinto esiphumile lento yejadu uma ubuza umuntu ihubo la kubo umbuza lejadu la kubo into angayazi le yabo manje sizama ukubuyisa le yonto umuntu umbuza uthi wakaba isibongo uzama ukwenza iresearch uthola ijadu la kubo uyifake lento kuyena yabo mhlawumbe yena useyofika abachazele kubo kodwa mhlawumbe esizukulwaneni esilandelayo yena uyokwazi ukubamela bakubo ngoba uye bafundisa ingane ijadu la kubo yebo siyakwenza
1: uma ngabe umuntu mhlambe nidinga niza emcimbini enjani
6: siyaqasheka impela thina umcimbi esingeza kuwo umcimbi ama festival yabo nje ukuzoqala inyanga yamasiko nje siyasisi iqala leni
2: September
6: siyaqashwa sifike sizodlala imicimbi kuyashada umshado umbondo umemulo konke lapho sikhona siyatholakala nje sikhulume sivumelane ukuthi hayi sizofika sizodlala ndeklina kukhula singafiki khona
1: yebo kusho ukuthi ninjani nje ukubiza
6: malala phansi angisenze akisenze lento yakithi siqhamisa uZulu Ja, wamalala phansi kakhulu.

0: Au, ai.
1: Significou.
0: Ai, se nem é combo, futhi. Se nem é o que tu entinga. Se nem é o MC, se nem é o que
2: tu. Já. Já me chablis, o que bona, intumbi. Intombi zikhona kuleli jato. Kuyangithokozisa kakhulu ngoba kusho ukuthi izalukwazi zakusasa ezobe zazijato.
0: Yeah,
2: ikona kona kona hayi ukuthi sibizalukwazi nje njengathi nje singazi ukuthi manje kwenzakalani ijato. Yazi ngiyathanda kabi ukuthi sengathi ngingake ngibe khona lapho nikhona nisina nini kukhona abantu kumnandi angazi ukuthi ngenza kanjani. Kodwa kuhle ukuthi ningazise mangabe khona lapho niyakhona.
0: Ayasithemba ukuthi njengoba nje sikhuluma kanje ukhona ozwayo ozosho ukuthi cha ngiyabadinga uyoba khona kalelo la.
2: Hawu Nkosi yami angiyojabula
0: ukuthi ngizibona. Angathinta maphubesi.
3: Uthinta maphubesi maphubesi umilo ovuthayo ovuthela izigaba sizonke silindiphi sihlaya umaqangathela nasudlule phambili wo ishi ishi wo ishi ishi wo ishi ishi wo ishi ishi wo ishi
4: uthinta maphubesi.
3: Uthinta maphubesi maphubesi umlilo ovuthayo ovuthela izigaba sizonke sishindiphi sishaya umaqandathela sadlulele phambili wo ishi ishi wo ishi ishi wo ishi ishi wo ishi
4: wimpu wethu wimpu wethu wimpu wethu wimpu wethu zonke sizwane zonke sizwane sijamelene sijamelene sibuzimpi bayesaba bayesaba singeba ngaki singeba ngaki sisikwanyana
2: kumnandi. Kubalulekileke bantu bami ukuthi sizigcine into zethu zesintu.
0: Yeah.
2: Sizigqaje ngazo. Njengoba kuyilizwe le technology nje. Kuyafunakala ukuthi sizigcine izinto zethu, sizigqaje ngempela ngazo. Akusizilutho ukubalekelana naso ngoba siyibantu. Yebo.
0: Abaningi bathi hayi sidala leso kodwa abantu abaningi bayilandela izinto zakubo zakudala abelungu nje bazenza izinto zabo kodwa thina sithi sidala sifuna ukwenza ezabo.
2: Hayi hayi akukho manje.
0: Iphutha likhona
2: nje. Ngokunjalo intombi nazo kuyafanele ukuthi zifundise ngoba akusho ukuthi ngoba nawe uyintombi sozosebenza ukuthi uyintombi nje. Kufanele ukwazi wazi ukuthi umntombi ubaluleke ngani kuwena. Uyabona le nto. Ubaluleke ngani ngekhaya lakho ukuthi uyintombi ekhaya kusemqoka kanjani. Uyabona le nto. Zonke izinto njengalezo. Sizocela ngamazwi nje angemangaki usho ukuthi ke uthini kubalaleli.
5: Ngiphinde ngibingelele uMenzi kwaKangidi le Mkhomasi. Cha ngithi kubalaleli ngikakhulukazi kubantu abasebasha ukuthi ake sizwane nesintu sakithi singalahlekelani naso ngoba uma ngabe ungenaso isintu kushuthi awunayo imvelaphi. Uma ungenayo imvelaphi ke uyophelelaphi. So nje ake sikhule sizimatanise impela sithandane nesintu sakithi ukuze siyoba amadoda aqotho kusasa sibe amakhosikazi aqotho kusasa aziyo imvelaphi yaso. Uma ngabe wazi isintu sakini uyayazi indlela yokuhamba ukuthi ihamba phi awuyitholi sewenza noma yini yonke into ikhona esintweni. Ingakho ke kufanele sisilandele isintu. Isintu sizokufundisa indlela yokuphila. Ngiyabonga.
2: Siyathokoza kakhulu inhlonipho nje enkulu esemqoke. Isintu siyahlonipha, abantu besintu bayahlonipha.
0: Yeah.
2: Engikwaziyo nje nayo into esemqoka.
0: Yeah. Yeah.

0: siyabonga. Awu siyabonga abantu abami siyabonga. Eh nazi nasenzela umsebenzi omuhle namhlanje.
1: Uthile thilo.
0: Ugogo ke lo usethi uyavalelisa ke manje. Cekethe limhlophe leli sithi siyabonga kumveli nqanga indlondo ephuza kwezindizibo emfishane ibuya nodaka. Siyabonga kwisigila mkuba sikalizwe intandane yezulu ehleli yodwa endaweni engaziwe emlenze emonye. Ugugqabadela weneka koma. Ngizocela ukuthi sishiye izinamba zenu ukuze abalaleli mabafuna ukuthi nibe khona ezintweni zabo banithinte.
2: Amapheji eqembu akhona insingizi. Kodwa siyacela ukuthi basebenzise ipheji likachwepheshe @chwepheshe 15. Umuntu umefuna nje ukusilandela eze lapho kulelo page then sobe sesiyaxoxa okunye ukuqhubeka ukuya phambili. Inamba yocingo ngizoshe yakho chwepheshe 069 3593 515. Ngiphinde 069 3593 515.
0: Siyabonga kakhulu ugogo ke utholakala ku Facebook cekethe limhlophe jangazi nabalaleli. Inamba yakhe 084 599 0355. Siyabonga kakhulu bantu bami, siyabonga nani balaleli ukusilalela ebukhosini.

0: ngikhulele kuona njengoba sengikhulile nje ngingaka ngingqothofu nje association ngifike la ngina 28 years yes namhlanje ngina 32 years sengineminyaka ngikhona la ka association ongangokuba angiseyena nje umalume sengi ingqothovu yomphathi womalume ngikwikomiti lapha eMgababa ngisuka lapha eMgababa kwiskola transport iKhwezi skola transport la khona esebenza khona ngeingane ukuthutha umphakathi yiloko nje ngakusho ngisuka eMgababa kwiKhwezi skola transport uAunty Malume bayamaza akekho ngamazi uAunty Malume
1: ngesiqiniseko sokuthi njengoba ke usho ukuthi ke uyilunga lekomiti uwena kuphela mhlawumbe umuntu wesifazane kule komiti sitshele kafushane ngezinye zeingcinamba obhekana nazo obonayo ukuthi mhlawumbe kube ngaba umuntu wesilisa ngaba ubhekani nazo lezo ingcinamba
0: angikho ngedwa sibabili kwikomiti lethu ezabaphathi beKhwezi skola transport sibabili imina khona nomunye usisi naye wakangcobo saqondana nangeyibongo so manje ngiyaxolisa ngalokho sathi masingena kulomkhakha zikhona zona iingcinamba njengoba nje kade kuJuly iy'ngane sezibuya ezinye siya emabhasini ezinye zihambe ngey'nyawo ayikona iy'ngqinamba siyabhekana nazo siyabantu besifazane kodwa kube ukuthi thina-ke siyakwazi uku-understand-a kangcono sikwazi ukuthi si-understand-e kangcono iy'ngqinamba esibhekana nazo njengokuthi siyakwazi ukuthi simbekezelele even umzali esebika iyitori ngoba izona izinto esihlangabezana nazo lezo ongangokuba kwesinye isikhathi asisakwazi nokuthi sikhokhele imoto zona lezo esihamba ngazo ngenxa yeyingqinamba esuke sibhekane nazo especially uma kade kuvalwe iy'kole seyizovulwa yeso siba ney'nkinga impela nje
1: so eziphi ezinye izinto obonayo-ke ukuthi wena ziyakusiza njengomuntu wesifazane ukuthi ube kuwona lo mkhakha
2: izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe ukuboshwa
1: iminwe emide-ke la asixolise nje ngaloko ngale advertise-ke eyathi-ke ukuthinteka so mhlawumpe usitshele nangokuthi-ke eziphi ezinye zezinto okwaziyo ukubona ukuthi ukube kuthiwa umuntu wesilisa ngabe zinzima ukuzenza kodwa ngoba umuntu wesifazane kulula ukuthi uzenze kuwona lo mkhakha shouldn't nje singathi ama-strength nama-advantages okuba umuntu wesifazane kuwona lo mkhakha
0: eyikona akukho lula ngifuna ukuqamba amanga akukho lula kodwa futhi njengomuntu wesifazane muyingqothovu yabona njengo-Aunty Malume kanje uyakwazi ukuthi ubhekane nazo lezi ingqinamba okungangokuba sometimes ngoba thina sabantu besifazane sibe siyaba naluzwelo okungangokuba uma umzali mhlambe ekhala ethi eyi anginayo imali Aunty Malume kule nyanga uyakwazi ukuthi u-understand ngoba mina ngumzali and ngumuntu wesifazane so ngiyakwazi ukuthi uma ekhala ngikwazi ukumzwela uthola ukuthi mhlambe kwezinye indawo akakwazi ukuthi azweleke ngenxa yokuthi abantu besilisa nawe uyazi ukuthi abantu besilisa abekho soft as thina siyabantu besifazane so manje kubalula kuthina ukuthi sikwazi ukuthi siba understand noma uzwa ukuthi hey inhliziyo ayivumi uyayidinga nawe le mali ngoba nathi sisuke sinezinto zethu esuke sihlelile imoto fanele zikhokhe but siba nenkinga egcineni yokuthi noma ungeke ukwazi ukwenza lokho but ngeke uzukwazi ukushiya ingane awukwazi ukuthi ujikise ingane emgaqweni
1: mhlawumpe sesiphetha nje ungathini kwabanye abantu besifazane abalalele njengamanje mhlawumpe ekuwukuthi kunomkhakha afisa ukungena kuwona kodwa mhlawumpe uyawunqena ngenxa yokuthi wazi ukuthi lo mkhakha lokhu ugcwele kakhulu amadoda mhlawumpe unokuzenyeza kokuthi njengomuntu wesifazane angase ayithole ebhekene nobunzima kulo mkhakha
0: hhayi engingakusho nje ukuthi kuyaphileka hhayi kuyaphileka bandla kuningi mina esengikwenzile kuningi enginako ngenxa yalo mkhakha lo ngiyakwazi ukuyi-afforda angilambi siningi nje izinto engikwazi ukuzenza kuningi futhi enginako ngenxa yokuthi ngilaka association and nekomiti lami mina nekomiti lami sibambisene kahle umgababa u-association wasemgababa sibambisene kahle so nje akukho kube engingathi mina khona into emhlambe kuyenzeke engizwa kahle ukuthi hayi ngiyayisola ngokungena association angiyisoli nje ngokuba ingqothovu yalapha ku-association wasemgababa ngiyayiqhenya nje ngekhwezi kakhulu
1: nonkolelo ngcobo asibonga kakhulu ngesikhathi sakhe kusena
0: siyabonga kakhulu
1: uyena ke lo

0: kutse ngikwenyamatha kanangu umelusimbokazi mesibuya ke ngalana siqhubeka nazo imemezelo zamabandla ngimbonile
1: yena ngimbonile ensulini

sidumisa bazalwane kunezifo ezisemzimbeni yethu esikhululwayo kuzo nesidelivwayo kuzo so indumiso yakho ungayithathi kancane kulesi sikhathi ezinyanga iqala nje ingaphela wena ubambe ubufakazi bokuphiliswa emzimbeni ngizwa amandla aphilisa izifo akhona alithi no nga

0: luhamba phambili. Ezingasoze zabuna noSiphiwe Smia.
1: Sihle noMiss and Mrs. Nzimande. Bahlangana ngoJanuwari ngo-2000. Bashada ngo-2009. Ngiyabingelela zithanda. Niyaphila kwathi?
2: Uyaphila mtaka Sibiya.
1: Zikhona iy'ntombi eziningi ezweni. Kungani?
3: Ngiqala ukumbona. Wayegundele nje ikhanda. Eyifakele ingubende eshale phansi kwamadola. Angithathanga. Mhlawumbe i-cleavage noma ngithathwe yini. Ngashaya uvalo. Kwanyakaza yonke into ngayicabanga. Ngabona ukuthi umaqondana-ke.
1: Ngesola le ngubende yayidlala indima. Iphi ingoma uthi madlala le ngoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke.
2: Awu, uyankulu iminyaka ngaliboni isukalazo. Uma sekudlale leyo ngoma kuvedane ngithi umyeni wami noma engaye yimayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
1: Cela nisho la magama emva kwami. Mina nawe?
2: Mina nawe.
1: Sizohlukaniswa kufa.
2: Sizohlukaniswa
1: kufa. Sengithanda emsazweni wabaphambili Khozi FM.
2: Siyabonga.
0: Siyabonga. Ngo-12 kuya ku-3 uKhozi FM luhamba phambili. UKhozi FM luhamba phambili. Guya Gutri, Ukhozi FM.

0: 5 uthi ke igrant yengane iholwe zingu-6 ngolwesine. Uma ungayitholi igrant yakho ngalezi nsuku ungakhathazeki, ungasheshi uyehhovisi besasa. Linda kuze kube uLwesihlanu mhlaka-7 kwa-Agasti. Uma uthola igrant mhlaka-7 kwa-Agasti, qaphela ukuthi imali yakho ingaphansi kokubuyekezwa futhi kufanele uqonde kwihhovisi lesasa eliseduze nawe ngenyanga ka-Agasti ukuze ibuyekezwe noma ke ngesitifiketi se-life. Lo mlayezo wethulelwa isasa. Hashtag SASAcares.
1: Sanibonani, ngegama ngubhanyaza kalisuku mfana wasethembisa la ekhuleni eGauteng. Nami ngene kwihlelo ezingasoze sabula no-SS uSiphiwe Sibiya. Awukhozi lamaphikophiko. Uyiboyi
2: Siphiwe Sibiya ngo-12 kuya ku-3 ukhozi FM luhamba phambili. Ezingasoze sabuna noSiphiwe Sibiya.
3: Sihle noMiss and Mrs Nzimande bahlangana ngo-January ngo-2000 bashada ngo-2009. Kuyabingelela zithanda. Niyaphila kodwa?
4: Uyaphila mtakazi.
3: Yeah. Zikhona intombi zeningezweni kungani?
5: Ngiqala ukumbona wayegundele nje ikhanda efakele ingubende eshale phansi kwamadola. Ngithathanga mhlawumbe i-cleavage noma ngithathwe yini, ngashaya uvalo kwanyakaza yonke into ngayicabanga. Ngabona umaqondana ke
3: lo ngisona le ngubende eyayidlala indima kodwa. Iphi ngoma othi madlala le ngoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke?
4: Awu, uyankulu iminyaka ngaliboni isuka lapho. Masekudlalele yongoma kubedane ngithi umyeni wami noma engaye imayini engabuyi, kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
3: Cela ngisho la magama emva kwami. Mina nawe,
4: mina nawe
3: sizohlukaniswa kufa. Sizohlukaniswa kufa. Senthanda emsazweni wabaphambili Khozi FM.
4: Siyabonga
2: ngo-12 kuya ku-3 uKhozi FM luhamba phambili.
6: Impela kunjalo uKhozi FM luhamba phambili. 12:43 kumlandalo ukuthi uhlelo ezingasoze zabona. Isikhathi lakhona sihleli neyithandani, sihleli nama love birds, sihleli nabantu abathi azini noma kungenzakalani mina nawe sizohlukaniswa kufa. Namhlanje sihleli nabantu abathi Siphiwe indlu yesonto yadlala indima enkulu. Ngahlangana nesinqandamathe sami ninikhona kwaku-2018 ebandleni noma mhlawumbe esontweni iWord of Life phansi kwamfundisi uSibonga Gumede. Namhlanje sihleli nomndeni wakaZuma, sihleli nobaba uMzwa nomama uSane, abangani bakumizanda la futhi bathi uSane wakwaZuma. Sasalelithuba nalesi sikhathi nginibingelele. Sanibona nemndeni?
7: Sanibona. Niyaphila msakazi?
6: Siyaphila kunjani baba?
7: Siyaphila kakhulu.
6: Ngizile kuthi ubone ukhrekha ama jokes lapha ekhaya. Ubone umphatha ama jokes, isikhwama sama jokes sihlala kuwena.
7: Cha, ngiyasukeleka. Awu, umfundisi ekhaya.
6: No, nami ngiyasho ukuthi uma uyakusukela. Sawubona ma.
8: Yebo, msakazi.
6: Kunjani?
8: Siyaphila njani?
6: Ngiyaphila. Kuyintokozo ukuba nani namhlanje. Sibona nje uthando luqala kwi dress code. Bagqoka u black bobabili. So ngamamazi mesh into yasekhaya manithandana. Ngithathani ninginikeze isithombe ngabe mhlambe umama nobaba. Ngicela uqala ngawe nje baba. Ubaba umuntu olalela ekhaya uba nomzwa.
7: Angiqale ngibingelele msakazi, ngibingelele umlaleli ekhaya. Umzwandile, masikhuluma ngomzwandile nje sikhuluma ngomfana ozalelwe endaweni yaseScott entabamhlophe edashi. Ezalwa umama uMamiya osakhona emhlabeni.
6: Okay.
7: Nobaba uZuma osakhona emhlabeni. Ngakhula ke nje ngakhulela endaweni yakhona eScott, ngafunda amabanga phansi ePiska. Ngasuka ePiska ngayofunda eScottsina secondary, ngaqeda khona amabanga ami. It was 2005 ngasuka lapho ngeza eThekwini, ngazoqala khona amabanga athe ukuphakama.
6: Okay.
7: EThekwini. Umzwandile loyo osontayo kholwa.
6: Hayi, gavela. Ama, kusacela ukuthola nje kuwena ukuthi kafishane ukuthi ubani uSine wakwazi uma.
8: Ngiyabingelela msakazi, ngiyabingelela amalele emakhaya. USane lisiwe ngwakamkhize, ngisuka eMkhomazi endaweni kuthiwa iSembo, isigodi sakhona nje sincane kakhulu kuthiwa iSemgula ngasekhaya lapho ngisuka khona. Ngikhuleke nje emakhaya isikhathi eside kusuka kwami nje ngiqala ukufunda mabe ngena phansi yize ngikuma uma bangaphezulu ngaseke. Okay. Ngisuka ke emakhaya ke eMkhomazi sengize eThekwini sengizo emabangeni ezimfunda phezulu.
6: Yasi ke sithi siya endlini yokhonza esontweni ngoba sithi nje sifuna ukuba uNkulunkulu, kanti ke khona abantu ababili ababaya endlini yokhonza bagcina sebebonene bathi yabona lo umuntu wami. Ngabe mhlambe iyiphi indima edlalile kutheni?

0: Semsazweni ukhosi sabona. Khosi. Semsazweni ukhosi sabona. Ukhona emsazweni ukhosi?
1: Hi,
0: sure. Hi, but unjani sisi?
1: Ngikunjani?
0: Ngiyaphila nana.
1: Ukhuluma nozodwa Mthimbu, so wethu kodwa kakusebhekile.
0: Siyabonga
1: nje kakhulu.
0: Ni right Soweto.
1: Hayi, right kahle kakhulu. Yazi, masithatha ukhozi sihlezi kuye right.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Zimnandi kakhulu iy'ngoma zamamuhle namhlophe, siyabonga kakhulu. Siphiwe umphethe kahle shemuhlelo, siyabonga sisi.
0: Ngiyabonga sithanda sami.
1: Abaphile nje ebhekile emamfefethini.
0: Okay, mami, ngiyabonga. Khozi? Asemsazweni ukhosi sabona?
2: Ah, unjani ngesibili?
0: Siyaphila baba kunjani?
2: Ah, angisoluthi uma ngathi khona ngisolayo ngangiphikisana nomdala ukuthi ungigcineleni.
0: Ngabe uyaganga.
2: Ah, ngangiyaganga, ungivusa nje kuwumusa.
0: Impela kunjalo.
2: Yebo, ukhuluma nemvuka ngikanyeni wamhlabi yalingana ngosolundo ngokomsebenzi. Hayi, ingoma ke zimnandi kakhulu. Nandi kakhulu uyayidlala ingoma, edlala ingoma ngaphela.
0: No baba, siyabonga.
2: So ungikhumbuzele nomndeni wami ongasekho umalume yabo. Hey. Kodwa akusenani la khona lale ngokuthula.
0: No, ngiyabonga kakhulu baba, siyabonga.
2: Ah, uphile nje, sithanda.
0: Nami ngiyakuthanda futhi baba, ngiyabonga.
2: Siyabonga.
0: Zazamnandi ingoma zakho Dr. Gcina Mhlophe. Siyakuthanda kakhulu ma. We storyteller sethu seminyaka nezingane zethu nezingane zingane zethu ziyokwazi ngawe. Activist futhi ne author yala KwaZulu-Natal. Sakusana ma, qhubeke nje ushine, qhubeke ushine, qhubeke ube sibonele sihle. Angiphindele le voice note asingithandile. Okay, asenze nje.
3: Ezingasoze zabuna ngesonto kumnandi abantu bephumule bethamele lona ukhozi olumaphiko phiko azishe ezingasoze zabuna intombi yakamhlophele nozindela uthumbeza lona siyabonga
4: ezingasoze zabuna nosiphiwe siliya.

0: Panda?
1: Ngiyaphila ngiyinsizwa iphela nina njani?
0: Ah siyaphila ngiyabanda ethekwini kule insuku Panda ayengeke.
1: Kuyabanda.
0: Kubanda la kulesi studio engihleli kusona namhlanje ayengeke. Ay ay ay.
1: Mhlambe sebenifakele lezi zinto lezi zabondle bekhanyilana. Uyazazi lezi
0: zinto. Kuyabanda.
1: Ngisaduze nolwandla phela ngisi 100k uyawa ke useduze
0: futhi ngisi zicishe ngaphathe blanket bengizoze ngizumeke la
1: ulalelo ulalo lulozolo lomculo omnandi esudla awu mama phela basiphethe sesingenisile inyanga yabo mama sithi happy women's month happy women's month sababonga omama kakhulu siyajabula ukuthi niyasithanda niyasinakekela niyasiza nokusayinela sometimes abanye basiphekela kumnandi kakhulu
0: siyabonga webanda kujabonga abantu besifazane siyafisa futhi ukuthi nabasebancane bangazizwa bengaphandle uma sikhuluma ngabantu besifazane sikhuluma ngawo wonke umuntu wesifazane sithi nje inyanga yethu le ake singene kuyona njengoba bande kade usho nje la ukuthi hayo baningi abantu abantu fazane ababamba iqhaza ngethalente labo ngomculo wejazz futhi abaningi babo becula nangolimi lwesintu nje into emnandi kakhulu kodwa futhi abaningi babo sibabona bekhula beya naphesheya kwelwandle bemela izwe laseNingizimu Afrika
1: kuyaziwa kakhulu ukuthi umuntu wesifazane owaziwa oba negalelo elikhulu emculweni wejazz nomculo wenje wesintu umama uAfrika umama Miriam Makeba njalo molalela ama interviews waba mhlambe inkulumo zabaculi baseAfrika abanye abanjengo Angelique Kidjo bayake basho ukuthi bayibona lento ingenzeka mebona uMama Miriam Makeba okuyena owayephuma la ekhaya eSouth Africa esebenzisana nabo mama uAbigail Kubheka bebaningi
0: uDorothy
1: Masuka bebaningi impela
0: oLetta Mbulu
1: othande classini ehe uyabona ukuthi lento bihamba ngequlu elithize omama behlangene ngekhosa cha umama boyimanyano
0: yebo
1: soke sikhulume ngembumba yebo soke sikhulume even khona nje iconcept nje owe festival ekuthi unyamano lejazz elenziwa usisi nje umuntu unkosazana nje uyamama uyabona nje kuningi kwenziwa omama yabona nje bakusukuba inyanga yabo mama soke sikhulumi kakhulu ngokuthi igalelo umama fanele silihloniphe kangakanani ngoba baningi abantu besifazane othola ukuthi baya mhlambe mebenza umsebenzi othize asibaphakamisi ngendlela efanele ngasibaphakamisa ngayo
0: ya qiniso Panda Panda kodwa siyabonga kulezi ingqalabutho esesibalile osibongele Khumalo siyazi bakhona nabanye abakwazi ukuthi bayiqhakambise italente labo ukuze kube siyabona nathi siyakholela ukuthi hawo umuntu osifazana angena ibambi show kuphela impela isikhathi eibambile eyiqhulula ingoma ezimnandi lezi ke esikuphathele zona mlaleli Panda asihlangane after 7 sikhulume kangcono le ndaba
1: asibonge ma
0: asibonge uyazi ke mlaleli Ukhozi FM uma sikhuluma kanje sikhumbuza labo bantu sikuphathele ke bakhona abantu besifazana bakhona la hey ngiyayibona nezinye ingoma ezimnandi la iningi Panda Panda asingamnika umlaleli simnikezela ingoma ubani lo Spa ethi D103 Spa intombazane lapha emlazike kwa njengoba ethi D103 usho lapha ekhaya unezwe lipholile awuyithokozela ingoma yakhe

Yes, isho njalo namhlanje ngizikimbi uzingoma emnandi kakhulu letambuli loya ngithi ngiyamphelezelana ngeza ukuthi engathi sengizocula ibase webandabanda kanti ngaphambi kwakhe uzweke uthandiswa ethi jikijela ngamatshe

0: Okay, panda panda imzuzi iya mihlanu ngaphambi kwehora lesishiyagalombili kusihlwa nje asivalelise bakithi kumlaleli weKhozi FM uright lapho. Panda?
1: Oh,
0: sekungena abantu bebhola khona manje ngapha. Panda? Hayi ke kusho ukuthi sesizothola ke ukhumza laphaya ku line 2 wephethi. Ngiyabona ukuthi sekuze kwalunga la ku line wethu. Kulungile ke mlaleli weKhozi FM. Imzuzu mina nje ngaphambi kwehora lesishiyagalombili kusihlwa nje. Mina nguThokozane uMamkhize wakaNdlovu. Bengithembisile ke ukuthi uma siphuma stopandabanda kuzobe sekungena ke uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha khona ke uboniswa moto mzebetshana naye futhi umdidiyeli uPhethi K uzobe bekhona ke bekuphathele ke umuntu omusha. Kanti ngo-8 uzobe khona uhloniphile wakafakazi ezokuthulela ke izindaba zehora. Ngikufisela ukuphumula kuhle, ngifisa ungasuke eduze komsakazi wakho ngoba kuningi okuhle sikuphathele khona nakulezi nhlelo ezinye eyisazo lokuyilandela khona futhi nezebhola balokhu bethi janti nje besixoxela ukuthi kuhamba kanjani laphaya eMorocco omuntu ngoba khona ke ukuzesithulela ke konke lokho. Angiphume nangayi ingoma emnandi Fascinating Rhythm Talimonin Ntombazane yakhona la eNingizimu Afrika ke eseyazinza phesheya kweyilwandle usishayela ingoma emnandi kitske okumnandi okumhlophe ukuthula nisale kahle.

Ishumnambili mzuzu lishayelele sishakalombili ihora 12 minutes after 8 emsakazweni uKhozi FM umsakazo ohamba phambili Africa yonke jikelele lapha ku 90.1 ngiyakuwa no 7.4 FM sawubona mlalelo uKhozi ngiyakubingelela ngiyakwamukela kuhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha uhlelo luza kubena nje njalo ngamasonto ngaso lesisikhathi 8 kuya ku 9 sike ngikhona ke mina igama lami uboniswa moto mzebetshana ngihambisana nophethile khuzwayo okuyena ohlanganisela kana lona kamnandi ke uhlelo lolu njalo ngamasonto sithi nje umuntu omusha sondela nganene umuntu omusha ohamba indlela yokholwa umuntu omusha osayifuna indlela yokuthi uhambe noNkulunkulu sondela nganene sikhuluma ngeindaba ezihlabahlose ngendlela esimanga indaba zikaNkulunkulu indaba ezisikhulisayo enkosini yabona ke mina nawe sizohlukaniswa ilona ihora lesisha kalolunye sibonga kakhulu lapha kumama uThokozani Mamkhize Ndlovu kade ehlezi nawe mla lokho ze FM ekunikeza ekudlalela nje amnandi amanoni we jazz umculo la wena umsakazi Khozi FM na kanjani ngingisondelizanga isikhathi esifanayo uzophinde umthole futhi behambisana no banda banda mina ke ngizobe namhlanje ngikwethula lolu hlelo kodwa futhi sizophinde siphuthume lapha eMorocco siyobona ukuthi kwenzakalani ku WAF CON kodwa njengoba ke izinsuku zami zini kanje nje siqala lencwa lenyanga kancwaba ezimbili izinsuku kuyona inyanga kancwaba 2026 siyangena ngegiya eliphezulu ngendlela isimanga kwinyanga yabantu besifazane kodwa futhi sisayibheka indaba nomuzwa ekade sihamba ngawo kwinyanga kaNtulikazi uJulayi lapho kade khona sikhuluma ngehloko ezahlukahlukene kulona uhlelo kodwa ngaphambi kutsize singene kwesethu isihloko namhlanje ngithanda ukuthi ke ngidlulise umkhuleko wokuvula uhlelo.

nebe fagwe sandwen somlilo. Ngoba waba swaga skombisa. Liti paipe utu nkulunkulu kumina na mhlanje. Ukuthi kubantu abathatha ama decision. Kuvamile ukuthi babe seyimeni. Noma badlule eyimeni ezinzima. Abanye bawuthola umsebenzi. Abanye sebebizwa ngezime ngamagama ezima badlula kuzo. Kodwa uNkulunkulu uthi angizokutshela ukuthi uyabakhona bendoda yesibili. Uma ngabe uveza ukumthemba uyavela abindoda yesimile ungashintshi ngoba isinqumo osithathile siright. Abanye abafuni nokwamukela uJesu ngenxa yokuthi abazi abangani babo bazothini. Lithi iBhayibheli bazalwane akukho ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. And ngifuna ukukhumbuza umuntu omusha ukuthi namhlanje umusha kodwa kusasa awulazi kusasa. Egameni likaJesu abanye bangene kuma drugs ngenxa yokuthi bajabulisa abangani babo. Kodwa ngizokukhumbuza umuntu omusha ukuthi usangashintsha egameni likaJesu waseNazaretha. Ngizokhuleka nomuntu othi mina ngifuna ukushintsha egameni likaJesu waseNazaretha kodwa anginawo amandla okushintsha. Kodwa ngizogqugquzela umuntu omusha ukuthi sondela kuJesu egameni likaJesu. Haleluya. Ngizocela sikhuleke lapha emakhaya. Baba egameni likaJesu siyabonga izwi lakho elinamandla. Sibonga abantwana bakho ukuthi besazoyinqumela uNkulunkulu wethu ongcwele benze inqume eright. Baba wethona amandla bahlale kuwe ubagcine bekuwe ngoba lithi izwi lakho uma savuswa kanye noKristu asambe sikuye sigxile sikuye. Baba wethongcwele na umuntu omusha ekhaya. Baba wethona amandla wonke ngenelela. Amen zonke siyakubonga Baba.

yabona ke mangi suka lapha laphana ke Mceleni combined primary school bekade bekunikeza leyo ngoba emnandi kakhulu ethi Virginia Slumber Song ngifisa ukubiza insizwa nentokazi kakhulukazi lezo umculo wa ezothandayo nezuzwayo futhi ngaphakathi ukuthi le ngoma engizoyidlala isihloko sayo sithi thula nya ngifuna si ucule uhambisane kanye nayo iziyophela ingoma enye insizwa ke ngifuna ukuthi ngiyibize ukuthi ibe lengxenye yalomculo angazi nekhumbula insizwa umungcolosi insizwa ke yakuyaba la ekhaya womarketing manager sisebenza lapha kwa film kweza ama film lapha KwaZulu Natal angwasukuma ke nawe umungcolosi ube ingxenyawo ngishona lapha inanda kunensizwa ukuthi ubaba baba ngithemba uthula le lomculo nathi le ngoma le ngenanike ngenani.

0: Nkosinathi Mshengu Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Sigiyona ke inyanga uNcwaba, inyanga leke sibungaza kakhulu, sibheka kakhulu abesifazane. Namhlanje kuhlelo ubusuku obuhle, ngithe umuntu akathi ujeqeza, siqale nje inyanga. Ke siqale ke ngalabo besifazane abazithola ke kade beshadile benabayeni babo, bese kuthi ngezime ezithile bese hamba umyeni asale abhekane ke nayo yonke ke impilo eseyedwa. Lapha ke sikhuluma ngabafelokazi. Ngenza ukuthi mhlambe nawe ulapho ngasekhaya ngowesifazane okuleso simo leso, mhlambe usanda ukushiwa ubaba wakho, noma mhlambe sekuneminyaka yabakhona, zibe khona ke inselelo obhekana nazo. Yabona ke ayikho into enzima njengalolu hambo, ngoba abantu abaningi balikhuluma kodwa bengalazi. Akufani nomnikazi wodaba. Indaba ima ngabe uyibukela kude noma ungayaziyo, ungayikhuluma ngendlela oyikhuluma ngayo. Zibaningi ke izinto abantu abayikhuluma ngazo. Sikhumbula kuye kube khona ke

0: umsakazo olalela ukhoze olumaphiko phiko noluhamba phambili. Sikuyona ke inyanga le yabesifazane, sikhuluma ke nabesifazane abangabafelokazi esinabo namhlanje la ngxoxweni yethu. Sikhuluma ke ngezinto ezithinta bona neyinkinga abasuke bebhekana nazo. Ngiyafisa ukuthi ngaphambi ukuthi ngithathe abalaleli la, ngiyofisa boma ukuthi nginibuze lo mbuzo. Ikakhulukazi ngifisa nibalule lezi zinto ezenziwa yithina njengamalungu omphakathi ezigcina zinihlukumeza ngenxa yokuthi nje ungumfelokazi. Ngicela ukuqala ngawe mamuja.
1: Ngiyabonga baba Mshengo. Into yokuqala nje usahleli lapha phansi. Le mthetho esinikwa yona nale triply wengubo. Le mthetho oyishayelwa umama othola ukuthi akashadile akazi lutho ngomfelokazi. Kodwa into eyikhulunywa lapha ya eyidukisa abantu kakhulu kuzothathwa lento yokuzondana kamamizalane nomakoti isetshenziswe lapha ey'nganeni zabantu. Uthi uyophuma phandle uyosihlalisa emabhekisidi ematekisini, kodwa umuntu wesilisa nomuntu okhishe pieces abajajwanga lutho abanalo ibhadi ngoba babonakali. Thina sihlalise ebhekisidi noseduze kwakho akasafuni ukukunamathela ngoba phela kuthiwa sinebhadi. Ngize enye into-ke buhlungu baba uMshengo, kuthiwa khona indawo ngengisho ngoba sinebrentshi khona. Uma umbethe khona uphathiswa ngisho induku yokuthi uma uhamba uhlangana nomuntu ubambelela kuyugobe. Ingiyani yini le mthetho le indawo nendawo inomthetho wakhona ukube zonke lezi zinto ziwusiko olufanelekile ngabe umthetho uyafana. Uthi uyahamba-ke seuyobamba nalesi phika-ke ngoba kuthiwa phela ma usidedelile sibhenguza umoya esiletha inhlupheko imzila iwashwa ilanga likhona kufanele iwashe ebusuku ngoba izoshaya isikhotho iphinde ingomi lenzile igqoke imanzi. Kungani yonke le mthetho? Ufika abantu ngisho endlini yakho sewunesitsha sakho wedwa. Uthi uyohamba abantu bakubona uza lapho ukuthi ushonele noma ngabe bakakwazi. Kodwa nalo ngibona nje ngifelwe indoda yonke lento yakho impilo yakho isizokhulunyiswa nje ilenzile. Fika ba indoda angafunisi ukukhumula anqabe nje ukukhumula-ke athathe yonke into kwavume nazo zonke izinto buhlungu bese behluleka ngisho ukukhumula lenzile. Kuningi kuningi sithi sesekwenele sekwenele umfelokazi umuntu siyafisa ukuthi akakatreathwe naye ngendlela ngoba kusuke kushona ekhaya. Yonke ifamily i-involve ekushoneni komuntu kodwa konke kufike kusalule kumfelokazi. Bafike mina ngaba ne-issue nje amadoda engasafuni ukugibela ebhasini ngoba sekukhona mina kuthiwa nginebhadi angikwazi ukuhlala eseni. Kuningi baba uMshengo, sizoqeda yonke-ke le nto uNkulunkulu uzosihola nje ukuthi akakavele umfelokazi ewumuntu. Singajajwa-ke bese kuba ilabo sisters bethu abasenobaba asibajezise hayi bonke. Asibazi ukuthi sisabenzani kodwa kwavele nje wakhulumisa ubaba wakwakhe kade simbingelelane nomyeni wami kwakhelene kukuhle. Kodwa-ke usale wena wedaba osakwazi ukucela usizo kamakelane usufuna ubaba wakhona. Leyo nto nje siyaye sithi okubuhlungu ngalala nibe babili nathi asikuthengana lelinye ilanga iyosuso yethu ma ngasala ngomfelo uyosala umfelokazi. Asingajajani ngokuhamba ngoba ikusasa silhasa iza ukufa ufika noma yinini nokufa.
0: Ngikuzwa kahle mamjabu, uzofisa nje nibambe kanjalo mamfiki. Ngiqale ngapha kukhumza kwezemidlalo masibuya kuye bese siyaqhubeka sesiyigoqa ingxoxo yethu. Mhlawumbe futhi sithathe nabalaleli la ngoba ngiyabona nabo ukuthi basithinta. Khumza,
2: angiphinde ngibongeke kwena-ke Mshengo, ngibingelele kumlaleli weKhozi FM. Uzakuthina-ke imzuzu-ke engamashumi amane nanhlanu kuyihlangene la phakathi kwemali nayo laphana kwiCabo Verde. Umdlalo lona othinta-ke iqoqo-ke laphana-ke uGroup D, njengoba-ke sike sakubikela-ke mlaleli zoya nje ekhefini. Kodwa-ke nje ngaso sonke-ke isikhathi siloku siwubhekile nje lo mdlalo-ke the laphana ngomzuzu-ke ka-28 yafika laphana-ke imali yangqongqoza-ke emapalini eCabo Verde. Balithatha-ke ibhola balivalela-ke enethini-ke ngaye laphana-ke omakhone okumgadli-ke wayo laphana-ke iCabo Verde empeleni-ke imali. Saqhubeka-ke isikhathi-ke akuzange kube isikhathi-ke imzuzu-ke engaki emngaki yabuya-ke iCabo Verde yalinganisa-ke ngaye laphana-ke u-Evelyn.

0: Verela emveni kokuthi ke betholeke i free kick ngakwesokudla bayigoba nje yangena lapha ke eboxini bayinqompha ngamakhanda shona phansi wase lifikela kuyena ku Verela wathatha walibeka lapha na ke enethini ngalondlela ke 1 Mali 1 Cabo Verde njoba ke uphelile ku 4 minutes ongeziwe phelile ku 4 minutes ongeziwe lapha na ke emveni ka 45 minutes ziyalapha na ke ekhefini izibambene ke ngakwe draw ka 1-1 okhomba ukuthi ngempela ke usemkhulu kumsebenzi kubona ke maqeqeshe ubukeke khathazekile yena lapha na ke Brahma khona nje kumqeqeshi wayo lapha na ke imali kanti ke naye lapha na ke uqeqeshi ke Cabo Verde Silveria Nadio naye ke ukhathazekile ngendlela ke isimanga uyakwazi isike bayadinga ngempela ke maphuzu aphelele ukuzama ukulungisa ke lapha na ke indawo yabo ukuthi ke iyahleleka yini ukuthi ke baye lapha na ke phambili asazi ke ukuthi ke bazokwenza ke inguquko noma ke bazobuyisa amaqembu ke njengoba enjalo uma kuya lapha na ke kuyona ke isekena angithathi ntambo ngiyibuyisele kuwena mshengo 1 Mali 1 Cabo Verde
1: sibonga kakhulu Mtongo sibonga kakhulu kuwena saphinde futhi siqalaze ngale kuka 11 usakaza olalela ukhozi olumaphikophiko umzuzu ithi mayibe laphana ke shakalombili sele ngaphoshaya laphana ke ihora leshumi nomuva kulona ke ukhozi FM sikhuluma ke kuyona ke sinjoba siqhubeka naye inyanga siqala nje inyanga yabesifazane sikhuluma ke naba nenhlangano zabesifazane abangabafelokazi sibheka ke izinkinga abasuke bebhekene nazo mamfikile mhlambe kukhona ongakuleka kulezi zinkinga noma kulezi zinto ezenziwa yithina njengamalungu omphakathi sikwenza kini kodwa mhlambe angazi noma suke siqondileni ukuthi noma suke sikubona ukuthi sekukuhlukumeza lokho noma kukunigcinezela
2: ay mshengu mina ngiyangithi benza ngamabomu abantu mhlambe esfor umamfikile nje umamlumbi akathuli cishe babamazi yona lemsakazweni abamazi live angiyona nje inhlobo efela phakathi njengeflask kade abantu sasibatshela kodwa nje bayaqhubeka bayakwenza yakuzwa lokho okushilo nokushiwo umama Jabu ngenhlanhla ke enkulu nje anginayo angikaze ngiwabuwezwe lawo ma-challenges endaba yokuthi ucwasa lendaba yokumbatha kodwa ukudeleleka akadeleli abantu abawudeleli umuzi womfelokazi angazi kwenzewani noma ukuthi mina sengine-experience ukuthi kwamawami vele washonelwa eno-35 iy'ngane seziwu-10 kwakushadwa-ke kuqala ayikho ingane eyamani ubaba eyazalwa ngaphandle wayeshadile uno-35 ingane ziwu-10 ngisekugcineni mina kodwa ngiyayazi indlela esasihlupheke sihlushwa ngayo nami ngizoba nginosha ngashonela ngisemncane mina ngangibelow 40 kodwa nanamhlanje ngisakhuluma into eyodwa abaphenduki abantu badelele abaze badelele ngisho umuzi wakho ungashona isimanga ukuthi angasaphaphama uhlongwa manje ngamangala ukuthi sengingaze ngaba nenja uzube nenja ngoba ukuthi ugade abantu abantu bayibuka yonke imizi kodwa wakulula nje ukungena umuntu azokhuluma ukuthanda kubona kulula futhi ukuphindelela umuntu enze iphutha akadeleka nokukhuluma noma kanjani noma ngabe kuthiwa niyakhuluma ninonke umbono wakho kuzovana nje kube ngathi uthi wena lakho iphuzu alilutho omunye aliphinde ekade selishiwo wena kodwa ngoba kade lishiwo wena nje sekungathi nje bekulento engekho kulula nje umuntu ovana usathi uyakhuluma umama nomama athi umuntu awuthule engathi uthulisa ingane kulula nje nokuthi umuntu aphase alethe adlulise amancoko mina ngisaza ngithi amancoko angamveza uKristu angiwa-entertain angifuni nje umuntu azothi waze waswenka bo usunekhehlana yena angena umuntu wamakhehla angifuni nje umuntu ungidlalisa ngezinto ezizonginyakazisa inyama angifuni nje uzongikhulumisa ukukhulumisela nezinto eziyela ngalapho ngoba indoda ngangingaba nayo muza nje ungisohlise isibhamu ungazi ukuthi ngizodubulaphi angiwamukeli noma ngabe wakhuluma ngasese noma ngabe ukhuluma ngapha angiwamukeli amancoko angamvezi uKristu ngoba ngumuntu futhi musho uzothi ngoba nakho ngiyakhona ubusho ukuthi ngitheniwa ngitheniwe mina nginemizwa ngiyayazi into so musho lokudlalisela ngalapho kodwa bayaqhubeka be it umuntu uzokhuluma ngayedwa ngaseso laba besilisazi bese besuka amabona ukuthi uhayi ungathi uyala umamfikile sebeyohlangana nabo ngingathi wena ukuthi ungathi uyahlanya njengoba uyishala ezini kodwa ngaseso uyabeza beyosho laba abanye befakazi bathi nezinto oyikhulumayo umamfikile zikhona ukuthi thina siyathula mina ngisozeke ngathula mshini bese kuzothi futhi ungabe uzo-aletha umuntu oshonele ngalezi nkinga njalo bajaha kabi ukukubhala Ngibona ngimangala ngoba obaba abadala ngathi mina kade ngashonela mina se 20 manje iminyaka ngashonela. Obaba sebalalo bambethe bamethula bengibuka bengizwa mengikhuluma lezi. Angilazi lohlukozo lungaka manje solo osolo sensitive ngathi mengikhuluma ngeindaba zabafelokazi ngathi ngithuka inhlamba ngoba ngisho ngikhuluma izinto ezizona. Ninzi yini ke manje umuntu usuke evala manje ufuna ukukhubeka nokwenza izinto ezingasile buse wena uthula ke wena at the end of the day usulala ebedlela usuyagula uphathwa ikhanda ngoba ufuna phakathi ufuna ukumaintain ukuthiwa hayi avuthula angizuthula mengabe ukuthi lawa uyozuyeka futhi futhi khona isikhathi sengikwenza ke manje angazi kwenzeka ukuthi mhlawumbe ukukhula yini mshini yabo manje angisafuna ukungeke ngivane ngifayele nje kuze kushake nomuntu o-innocent. Ngimqonda ngqo umuntu ngimthele nje ngokuthi no futhi izinto ngibiza ngamagama khona ungeze uphinde ngoba mengibeka ngesingisi sihlonipha kakhulu sihlonipha kakhulu ngikubiza ngimtshela loko kade kuqonde kona kuze ungeze uphinde nje ngoba ngifuna ukuzodlalela kuze futhi ukucama ukuthi uzodlalela kulaba abanye. I'm very protective kumfelokazi womunye akekho umfelokazi ozodlala ngaye even laphambi kwamta ukuthi mina ngizothula ngoba nakho wena nokubana uvana uzongibhinqa abenjeba ngomuntu osifazane ave ngikwazi ukubhinqa mina ngingaqala ithulo sengicule sonke kade ngibhinqa wena so asingaqali lapho nje ngasemabhinqaneni nangaba sizokhuluma sikhulume kahle sikhulume nje one on one kahle busho ukubhinqa noma mhlawumbe wazi ukuthi uneplatform wena owaziyo ukuthi uzokwazi ukuthi ungibhinqe mhlawumbe sengiyakhoshobala mina ngoba ngi-less protected anginayo umyeni abantu abalazi naleli zwi lenkosi elithi u-Exodus 22 othi ungabomhluphi umfelokazi nakancane abalifunde bangale belibalekela balifunde njengalawa amanye futhi ngoba bayafuna ukubakasa bayathi bayakwazi ukusihlupha kodwa futhi abafuni ukusiprotecta bafuna sibe less protected bezohlanganeka nalabo mama lethi uzothatha amadoda abo uzowathatha kahle ahleni mafowethu
1: kulungile ma ngifuna ukuthi ngigijime ngithathe abalaleli mhlawumbe babe babili noma babe bathathu bese ke sigoqe ingxoxo usokhozeni sawona
3: awumshimi
1: baba kunjani.
3: Niyaphila baba.
1: Siphilile.
3: Siyaphila ngosami mama kehlisula ngosiyami.
1: Ngithi ngizozwa owesifazane ongumfelokazi.
3: Hayi ngindoda nje ifuna ukuphawula baba umfengu.
1: Uthini ukuphawula kwakho baba?
3: Cha ngithi mina baba umfengu uthando uhambisana nemizwa umfengu. Kukangakanani masithi umuntu akangena akuhambisani nokungena umfengu. Lo muntu masithi akangena lo muntu wala ekhaya kanti mhlawumbe akanawo ama feelings akhe. Ebengingakusho mina mshengu umuntu uma eseshonele akayikhululekele nje eyibonele kodwa ehloniphe ikhaya.
1: Ngiyakuzwa. Siyabonga kakhulu baba.
3: Ngiyakuzwa bahlalise empanzakazi.
1: Manjinga. Angigijimikeze la so cousins sawubona. Sikhona baba kanjani?
4: Hayi sithilile.
1: Baba.
4: Noma nje ngayishona igama ngoba ngiyazi ukuthi ngathi tobulindele kakhulu ukuthi ngene bona umama la kwinyanga yakhe.
1: Yes.
4: Noma ke kunjalo, uma ngithi ngidalele kahle umama bobabili, bona mhlawumbe noma ngayazi iminyaka yabo, kodwa into egqamayo ukuthi basizwa kakhulu ukukholwa kulesi simo, noma ke singabasizi kuyo yonke into abayidingayo. Mina njengoba ngingazisho igama, bekuthi ngifuna ukungena nolunye uhlelo, kodwa kumama sekuyeza, wakhe efika isithombe sekuvele kwaphela ubuthongo. Umuntu omthelokazi mina ngazi ukuthi umuntu nje uyafana nabo bonke abantu lokho sekuvela mhlambe kwenza iminyaka yami ngithanda ukuphazamisa umkhondo inamba yami umhle ngoba iyavela ngapho ngiyanga yabantu besifazane njengoba nje ilithikithi lokuyala ekuthamini ubungangikhaya ligcele lima okhulekile edunga lamafuzo uyabona
1: kulungeni sokhozeni sawubona. Sokhozeni sawubona? Okay, awujengijumengizela. Sokhozeni sawubona?
4: Kunjani lo mse?
1: Sikhona thina kunjani?
4: Hayi, saphila nathi.
1: Mm.
4: Ngilele nje kumama. Engiphawule nje kulokhu ongenwa. Ukuthi umama ngeke ngamuzwa nje esho ukuthi ongena kugcina sekuba ney'nkinga mhlampe lo amingenile uma kukhunye nomndeni lo mhlawumbe omncane oba omdala ukuthi ababe besangenelela ma sekuney'nkinga laba abadala kusuyibona abayisiqala ngayo le nto leyokuthi kumele kube khona ozongena nangu umama lo
1: yes
4: suke ababe besangenelela ngiye ngemuzwa nje eyisho ukuze wenza umzekelo ngomunye owaba la etsola umntwana
1: mhm
4: angimzwanga sehla ba umndeni babuya bebhekelele
1: mhm
4: emina ngokwami nje ngithi hey lento yatisho umama uthi ayibhalo lento ukuthi abantu sifazane ke angene kube nje umndeni kube into enjengaleya kube ukuthi kuba uyena isinqumo sokuthi yakuvuma lokho uyena oqhamuka nalelo zwele kumndeni so uma sekwenzeka isimo sikanje kuphela uma kuthi khona khona uevaluable kodwa ngokwesiko kwakuba umuntu osuke eseganiwe vele mhlawumbe usenonkosikazi owayenegunya lokungena umkampu wabo
1: kolokele mfowethu siyibonga kakhulu bhuti uPaula kwakho
4: yebo
1: thank you Boma angibonga kakhulu isikhathi enisiphe sona eMsazweni Khosa FM nokuthi sibe nani kakhulukazi ukukhuluma ngalolu daba olithintane nanqo mhlawumbe nginganikeza ngiqale ngawo mamjabu yokuthi ke ubanikeze abalaleli kakhulukazi laba abasuke bengabafelokazi abangakazi ngenhlangano yenu ukuze bakwazi nabo ukuzithola beba nabantu abaxoxa nabo kulolu hambo lokuba umfelokazi
5: ngiyabonga bangumshini Kunephutha engilenzileke kodwa ngicela ukulungisa igcina before that sitholakala ku TikTok sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook inumber yami sitholakala kuyo futhi u 0606991560 kubalekile ke baba umshengisayo sithi inkonzo enkulu lapha umfelokazi sithi hodoze ushimule umdala uvusa uJesu ophilayo ukuze uyize kumnandi okuphila thulula lo azini ogcwele udodo wakudala ukuze ukwazi ukukhulisa nengane enjoy impilo yokuthi noma hambo baba kodwa mina ngise umuntu ukwazi ukukhulisa ingane ngendlela ngoba ngeke uyikhulisa ingane ukhona nawe la ungathokozile khona thokoza kamama ekhaya ingase kubaba kubiza ukuthi ifamily yonke ithokozile kodwa kudingeka umama unesibindi ayimele yena athi yini umfilo kaseqotho yimi ngizodlela lelungelo lami elicindezelwa abantu siyayisithi ke usize sinalo asizange sidale nalo kodwa usize sikuthwele sanikwa abantu basezweni basihlukanisa nokuphila kwethu basijajele impilo zethu ukuthi asihambe kanje siyakhohlwa ukuyiphilela thina sahamba ngohambo lwabantu sinxusa nje ukuthi abantu kuze baphile basilalele basize ukuthi sithini ngoba kushisa kwesicathulo siziwa usigobileyo ngeke ngijaje ngento engakafiki kwenu uyiqale kahle baba umshengi ukuthi asikwazi ukujaja ngosizo olwaziwa yimi bese ungiphikisa ukuthi hhayi akubuhlungu lokho kodwa kuyimi ukunikaza isilonda ukuze siphole isilonda odoze ushimule omdala uvuse uJesu ophilayo ukuze ubumnandi bokuphila nawe ijabulele iy'ngane zakho khuluma ngosizo kulona sikhona sithi kuyaphileka uma umfelokazi noma ngabe umncane kanjani kodwa impilo ikhona uma uzokhuluma nje
1: Siyabonga kakhulu bamjabu sibonga isikhathi sepersonal umsazweni Khosa FM
5: ngicela ukulungisa iphutha lami kancane bamse ngiyaxolisa
1: asivale ma ngenxa yesikhathi manje
5: okay bekungani nje
1: ikulungele lungisa ma
5: ngicela komama basekhala entokozo ngithi sanibonani boma sanibonani bakhethwa sanibonani bosithatha kiyenzini amadoda Sanibonani bomama bankophezi yabo igcwele inyembe sifika bapho isitini nodaka ngithanda ukubhubha nalazi ujabo ngiyabonga baba umshengi
1: sibonga kakhulu mama mamfe
6: yebo sabonga umshengi kakhulu inombolo etholakala kuma Ebenezer akuyona ka mamfikile eka mamu ubiyela u admin wethu ithi 063 986 01 61 sengibhila nje mshengu ngithe nathi sithanda ukuthi ukududuza kakhulu lapha cishe uyakhumbula ukukhothama inkosi uPeople Thulu lapha ya emnini ngo March 9 sithi nje ndunkulu siyazi sizizwe ukuthi uzoba nathi ngo June olandelayo sinawo kade niqeda ukukhuluma naye ndunkulu manje sibonga kakhulu futhi nomfilokazi ulokhoza indlovukazi okwashuka indlovukazi ezalwe inkosi uPeople Thulu oyiwena futhi oyingothovu yethu lapha kuma Ebenezer indlovukazi uMandlovu ulokhuza wesilo umdlokombane uke wafike lapha eLuthuli House siyabonga kakhulu uNkulunkulu akawadla amandla omuntu sesivala nje izwi lenkosi abaseCorinthians 2 uverse 3 uthi ngokubukela kwethu akusiko kokuduka nokwenkosiso kepha ngokuba sibunyiwe uNkulunkulu ukuba siphathiswe ivangeli siyakhuluma singenzela ukuthokozisa abantu kepha uNkulunkulu ovivinya inhliziyo zethu siyabonga kakhulu uShengu uNkulunkulu akawadla amandla omuntu uNkulunkulu akubusise wena nomkhosi FM luhamba phambili amen
1: ubusuku obuhle boma siyabonga kakhulu Sakazo lalela cause oluma pick up ekwelo lohamba phambili imizuzu ithi mayibe sikhombisa sishayile lapha ke ihora leshumile move

Bengisathi ngikunikeze nje umculo omnandi kakhulu ubuzwa Robert Gage and Wine bekunikeze ingoma esihloko sawo si differences kanti ngaphambi kwale ngoma ingoma eshalwa kwa Bruce ethi ke the show goes on kanti Luda Van Ross sike sakunikeza yona ethi Dance with my father lolu khosi olumaphiko phiko ubusuku obuhle uhle nenkosi nathi kamshengu namhlanje ngifisa ukuthi angifuni ukuphuma la ngingazange ngikunikeze ama spice lawo ke nzobe nginikeza wona wempilo kuyona ke inyanga le yabesifazane ya kuvela ukuqondana ngezinto nami ke ngizalwa ngayo lenyanga kwinombolo elula kho le 0863002437 ungangena ngozo ukuthi ungakuphi sengizama ukunyakazisa nje ukuthi ngaphambi kufikela umsisi sihamba nebhasi nawe besovela usondela wahlanganisa into sakho uma ngasestopini ngoba uzokuthatha noma kanjani lapha ngo 12 agudle nawe kuyoze kushala futhi ngehora lesithathu kulona ke khoza from soku ngale kwa uzobe ngena umsisi uzobe sekumsomluko namhlanje kusayisonto usale nje imizuzu ethi mayibe ngamashumi amabili nesishagalolunye 29 minutes ngaphambi kushala phakathi yena ku 12 o'clock kulona ke ukhozi FM sahlela umusanko sinathi kamshengu uma uzisanda ukuvula manje umsakazo wakho uma usemsebenzini uhleli ke kusebusuku lalela awuthi kancane nje kancane ufuna ukumasaja nje kancane lona ke Ruby Tena stay with me.

umuntu usukungakamazi umunga ongakaze uhlangane naye noma nibhekane naye ekuthukuthelele. Ningazana nomuntu nixoxe nibabangani noma nibe sothandweni naye. Kodwa ke uma kukuthi awukaze nibhekane naye kanje kuwena omenze into ethile yamthukuthelisa. Uma ungakaze ubhekane naye ethukuthele, ethukuthelele wena sokungakamazi. Umuntu mulinde ungathi umuntu uyamazi ungamazi ethukuthele futhi ethukutheliswe nguwena kuwe owenze into ethile kuye kuwe omonile awukamazi uma lo muntu engakaze akuthukuthelele ngesenzo sakho osenze kuye mlinde nize nize nibhekane noma akuthukuthelele ngesikhathi ekuthukuthelela amagama azowakhipha ngesikhathi ethukuthele eza kuwe ilokho akucabangayo ngawe ukuthi namhlanje umthole kahle wamnyathela la kufanele umnyathele khona ukuze awakhiphe ngoba wonke umuntu nento ethile ngawe ayigodlile ulinde nje ukuthi wena uthi nje cheze kancane bese kuthululela ke indaba zakho okwakho ukuthi ukuthathe njengoba kunjalo ngoba lokho akuphimisa kuwe noma lokho akutshela kona ethukuthele ilokho akucabangayo ngawe noma usengabuya athi uyahoxisa noma xolise kulungile ungamxolela kodwa lamagama awakhiphe wawabhekisa kuwe ethukuthele owathatha njengoba enjalo ayiqiniso iyona into yakhe yakho abeyigodlile akade kubambele yona bamba lapha ke ngithi mina umuntu sokungakamazi uma ungakaze ubhekane naye ethukuthele futhi hayi ethukutheliswa isinisimo kuwena omuni le lamagama azowakhipha yobhekise kuwena ngenxa yento ukuthele ethukuthelele wena uwathathe njengoba injalo noma sengabuya athi uyahoxisa noma xolise cha kulungile mxolele kodwa amagama awakhiphileyo ilokhu akucabangayo ngawe uyilokhu akukushilo akuphimisile wakutshela kona baqala ke iviki nje nginikeza lamagama kuba nawe nje obuhleli nje kukhona obagodlela into zabo ulinde ukuthi mhlaba kunyathele bese uyabatshela lawa ke awempilo sibahlonipha abantu kusemhlabeni lapha elula ke le nombolo angivalelise kule nombolo elula kho le 0862002437 kukhozi olumaphiko phiko kodwa ngingakavalelisi lalele tshisa lawa

0: umthambo ngibusele kuwena gqegqisini mshini
1: sibonga kukhulu lapha ke Khumza kanti ke nami ke kule mzuzu le Khumza ngifuna ukuthi ngenze kanje kumlaleli ngapha ngoba naye ke ekhona sibonga kukhulu usinikeza ke update ukuthi khamba kanjani kakhulu lapho ke kwezemidlalo othi ngenze nje sawubona ukhoza sawubona hey ngikhona kunjani
2: siyaphila kunjani
1: ha ungakhala
2: Hey, baba kwata labantu bekwata ubonde yakushana ngempama siyabonga nje amasipali simthe.
1: Omlinde usungakamazi umuntu, umlinde kuze kufike leso simo bese kuthi uma kuwena vomonile. Umlinde. Umlinde
2: kune ubonde lempama usungayithola.
1: Ikhona into yakho akubekele yona. Uyithathe nje obinjalo. Iloko akucabangayo ngawe. Uphila phela.
2: Siyabonga mshwe umkhaso wamthalo wahlalisa emphazana ngidedela ba.
1: Banjinga. Ukhoza sawubona.
3: Mshwe.
1: Ngikhona futhi kunjani?
3: Sisaphila futhi mana ukhuluma nombongiseni endlapha endlana yasebhala. Hawu siyabonga ama spice futhi.
1: Thank you man. Phila futhi wami.
3: Awuhambi kahle futhi selibonga nohlelo lakho lobambeka.
1: Thank you futhi. Umsakazo khoza sawubona.
4: Ngumlimbo.
1: Kikhona bhuti kunjani? Kuhamba kahle?
4: Hayi.
1: Ma umadoboza ke lo. Umadoboza. Umadoboza ishiye baba. Uyaphila?
4: Kunjani?
1: Hayi khulileke khula. Hamba ume stopini lapho sizokuthatha umsizi.
4: Okay.
1: Shabu baba.
4: Bye bye.
1: Thank you, buddy. So, cousin, sawona?
5: Sibani.
1: Eh, Sibani, kunjani?
5: Yaphila Sibani wami.
1: Ah, ungakhali Sibani, ungakhali.
5: Uyilanga kuza mafahla wami kathi sigcina Sibani wami. Hey, ungikhonzela uma sizwe ethi yakhe Newcastle yafarada ngagcina sifakade ngangigcina ukuthi sixhumane.
1: Bakulalele. Bakulalele Sibani, bakulalele Sibani.
5: Ube nosuku lwethu Sibani.
1: Thank you. So, cousin, sawona? Oli ntetho ugcina la. Ukhoza sawona?
6: Ngiyimshini khabala.
1: Ngikhona futhi kunjani?
6: Yini ngikhona ngikhona futhi kamunjani?
1: Ngikhala.
6: Ya ya ya isula imbumbulo umthelo akantaka la embe kusenja.
1: Void.
6: Ya ya ya I know ama spice siyabonga yasaka. Malekile.
1: Kulogile futhi uphile uyezwa?
6: Hayi. Sile nawe mshini khabala.
1: Thank you for doing. Yeah umsakazo olalela cause oluma phiko phiko bafundi bekumnandi sindawana sibenze hlangana kusasa ngesikhathi sifanayo kuzobe ke u8 o'clock giya ku10 kulona ke u Cause FM nansi lensiza lo Johnny na uthi nomthandazo abantu abasukume baye edobhini ke uyeza umsizi

0: a coyote. I'm gonna Steve Kekan. Take your love and keep it. Mangabe utizongkali sabsuku ngwashe ngalali then. Angithatha ulugcine lolo thando lakho. Angisalidingi umsakazi Ikhozi FM imzuzu idaba mashumi abe ishumi nanhlanu libumbeneyo hara lokuqala umsakazi nakho Ikhozi FM 15 after 1 o'clock khona ke la umsakazi nakho Ikhozi FM kanti ke ngaphambi kwalesithe sakudlalela ke laphana ke umalungelo nomduduzi Ncube laphana ke nomazethe Tshisondela kanti indaba yonke ya siqeda kanjalo ke yona ke la i-triple play yethu ke sithe sakudlalela yona khona ke noThemba laphana ithi noCTO Hey, Tembalam, Estek Sakhalala Konagalam, Sakhalala Kukozi FM. Kona in Dabala Ikon. Hashtag Uti Bawaz. Lasik Fundi Sakhona. Sik Tjela Gengo Nwazi. Shesabunga Nwazi. Ewa, Elza Gwenzu Kutube Sein Twin. Uti Nawe. Uti Wangas Gisu Sound Smart. Uba Gacha Sazi Zin, Tjebo. Su Trin Tengik Patele Zona Nam Chanje. Uthi yazi ngihlazi ngikubhekeya o, hlazi ngikunikeza. Toke, uthi bawazi ukuthi njalo uma ulele, umqondo wakhona olala, awuphumuli. Uyasebenza nje, 24-7. Thi usebenza njengoba kusuke nje, kufana nokuthi usebenza njengoba usuke ubhekile nje. Kuthiwa kukho nje okwehlayo. Abantu abaningi njengoba bekholelwa nje ukuthi hayi khona umqondo wakho nawe uyalala uma ulala, noma uyacisha, yabo noma kuba mnyama nje njengoba usukulele. Kanti hayi khona, ngesikhathi ulele umqondo wakho ke, bathi wenzani, usuke nje usebenza, kunezinto oyithathayo, oyibekayo, kunezinto oyikhiphayo nje. Wena osuke ubona nje irobot lisebenza li-clean, baze bathi nje la basebenzise ke isibonakaliso, isibonelo sokuthi ke uya cleaner uphinde ke bese ke ubeka ke izinto ezibalekile bathi ke umqondo wenza isiqiniseko sokuthi ke izinto ezingama memories uyayibeka kahle emqondweni bese kuthi ke ulwazi elingena sidingo ulikhiphelele ya kiphela nje lengaphandle bese bathi futhi ke umqondo ke njenge bayibiza njenge hard drive kuyona ke erunner zonke izinto bathi yabona ku computer bathi i motherboard yona uma kufe yona hayi khona ay kuba nzima kokunye bathi ke iyakusiza ukuthi kulekelele ukuthi ke umzimba wakho ube ngcono noma ke umzimba wakho ke uye ngokuba ngcono mhlawumbe makuthi ubukhathele kakhulu bathi ke futhi kuyakusiza ngokulekelela ke ukuthi ke indlela ozizwa ngayo makuthi ulale udineke kakhulu yabo kumanage konke lokho ukwazi ukuthi kubeke ke iceleni ngakho ke esinye isizathu ke kubaluleke kakhulu ukuthi ke umuntu alale ngokwanele noma ngokwenele ukuze ke zonke lezi zinto ezenzakalayo ukwazi umqondo wakho ukuzenza so ke njengoba ulele nje wena umqondo wakho usuku night shift khona wawalala nje hey kukhona into ekhakanisile nje didi umqondo uthi uvuka ekseni hawu yazi ngempela bengicama ngingani lento izolo sekuneqhinga elisha seliqhamukile yini na ukusebenza kaye komqondo ya ngasho njalo ke la awasibili bathi uthi wayamazi ukuthi na
1: hey ukuzamula
0: ukuzamula bathi yathelelana manje uma ngizamula yena ngenzeka nawe nje ngesikhathi singakanani manje uma ngizamula uyithole nawe usuzamula ngenxa yokuthi kuyathelelana ukuzamula bathi noma bengantondo so-science uthi yini edala lokho uthi uma ubona umuntu ezamula noma uzwa umuntu ezamula nawe ngesikhathi singakanani uzozamula ey aqonda kanti kwenziwa yini kahlehlelo kodwa abanye bethu so science bathi bayacabanga ayi lento le ayibona ufakazi ubuqanda ikhanda bathi bayacabangela ukuthi sikhathi siningi kwenziwa ukuthi ke sithina sinozwelo bathi ke uma ubuza umuntu ke ezamula uyayithatha leya feeling ukuthi nje oh kusho ukuthi uyazela oh ukukhathele kusho ukuthi nomqondo wakho ngokungananaki bese uthatha ke nawo udo hayi engathi nami hey ngathi nami ngizizwa ngizela ngizizwa ngathi ngathi ngizamula nami ya bathi futhi ke ukuzamula kahle hle ezinye zezinto lezi ezenzakalelayo nje yazenzakalela nje hey uzuqonda ukuthi kanjani qhamukapi kodwa kuyazenzakalela owakugcina ngqi ebebezo sizakala yabona yabona bawuthi ulenhlobo le umuntu othi vuka sikhulume azosizakala ngalokho kuthiwa lana uthi bewazi ukuthi abantu isikhathi esiningi bajwayele ukuba neqiniso bayasondela ekutheni babe neqiniso ebusuku so uma ngakhonde ngicabanisile nje athi unithi kancane kuthiwa ke la yazi njengoba usuku elisuke liqhubeka imiqondo ethi iya ngokukhathala imiqondo ethi ayibe isaba sharp ngale ndlela lekulindeleke ukuthi ke ibe sharp ngayo ingakho-ke isikhathi esiningi kunzima ukuthi sibe uma ngabe ukuthi mhlawumbe-ke uqambe amanga kunzima ukuthi ubuyikhumbule yonke leyo nto leyo ukuthi hhayi bo ngiqambe amanga ngathi yabona masozela sewukhathele sekufana kukhulunywa la uyashesha nanokudineka nje yabo thiwa-ke isikhathi esiningi ngenxa yokuthi suke sesikhathele umqondo wethu awunakisisi ukuthi hayibo eqaleni ke ngathi kungenzeka ugcine sowukhiphe iqiniso ungaqondile kungenhloso thiwa abantu abaningi ebusuku bayathanda ukuthi babe ney'ngxoxo ey'the ukujula impela kodwa-ke futhi basho okunye futhi basho kuthe kwabasemqondweni wabo usuku lonke kwathiwa kubalulekile-ke ukuthi loku akusiyona nje into eyenzeka-ke like kubantu abaningi kodwa bathi kuyenzeka impela kwabanye abantu ukuthi impela masebekhathele umqondo wabo uthi impela ukwehlisa izinga lokuthi ube sharp okugcine sekwenza-ke ukuthi kube nzima ukuthi ukhumbule ukuthi hayi bengithekile umama ngiye ekhawashi kanti mina sengivele ngayidlulela kumngane wami laphana ngiwashaka futhi nale moto eyiyabola seyisukile njalo uthi bewazi so-ke nawe-ke mhlawumbe-ke ma ufuna ukuthola iqiniso ngokumvusa ebusuku umbuze ngokumvusa ebusuku umbuze uthey hey izolo uthe kwenze njani kwanje izolo ya mbuze uthi izolo uthi uyephi ugcina uthe uye ekhawashi noma ikhawashi eze kuweni kona
2: kuDJ
3: olwabancane nabadala
4: bathini bona
3: luqakela ulwazi lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo wena nje bambelela emaphikweni oKhozi FM Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo ngomsombuluko ngo-12 kuya ku-13 kuKhozi FM.
0: John and Dom, mzuzi thama mashumi amabili nambili lumbane hora lokuqala 22 minutes after 1 o'clock. Anzo, hamba nomzukulu. Mathe wena umsakazana kuKhozi FM. Masibonga ngala siyobheka. Hashtag qedela wena isihloko sethu. Afisa ukuthola ukuthi sobe sikhuluma ngani namhlanje kodwa kwamanje anza nomzukulu wena.

0: yikho nje uqwashile ebusuku ingoba uyamthanda yikho nje kungalaleki ebusuku masithi hashtag qedela wena DM sakazi angilele nje yingoba yona ke lona dabe sikhuluma ngalo namhlanje kusona ke kuyona ke ingosi la sithi khona hashtag qedela wena khona la msakazi nakho ukhozi FM ringo manje ingozi uthi la ekseni
1: Asibavikele kukho konke ukuhlukumezeka ngokobulili. Asiphakamise abesifazane bayizolo, abanamuhla nabakusasa. Ukhozi FM luhamba phambili. Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo bomsumluko ngo-12-3 Ukhozi FM.
0: Njalo indaba mlalelo Ukhozi FM 086000 2437 086000 2437 inombolo le ozokwazi ungifonela kuyona. Kungenjalo ngangisendela ivoice note, ngisendela imessage kuwhatsapp wethu nambolo yethu 079 163 9874 DM Sagas. Angilele nje ingoba
2: into engiqwashisayo mina ngilele msakazi into engiqwashisayo mina suke ngicabanga intombi yami yakudala kuphela njalo ubuthongo Stephen Ambeza wankomboza phezulu kwadunga
3: sawubona msakazi njani eyi mina badlashema into engenza ngingalali ukuthi angisebenzi yazi ngiyathanda ukujabulisa iy'ngane zami isikhathi esiningi udadewethu omdala nje okayijabulisa iy'ngane zami ngiyabona manje nazo sezimthanda senginesikhwele okudlula mina nje ayisangazi nokuthi ngiyini-ke useyikhulile okuqala nje ulabo 15 years nje angithandi nje ngempela le nto esiyenzeka siyangihlupha nje ngoba sengithola umsebenzi nje sengingena ngisho kwi-gambling ngingathandi
0: sure ngiyakuzwa dadewethu nabantwana angiwutholi umsebenzi ngiyafisa ukubajabulisa abantwana bami kepha kwenzeki usisi wami usiyangenzela eyi bafowethu
4: dabulukusa zalo msizi eyi into eqwashisayo iy'nkinga uthi uthi uyabheka nomholo owuholayo eyi awufithi ey'nkingeni onazo zalo eyi kunzima zalo danko untakalo yitela buthongo ngila embilo ngokuhlala danko zalo
0: Danko futhi siyabonga kakhulu. Hey, futhi inkinga yizo zisibhekisayo.
5: Ntaka yokhozi.
0: Yes, sir.
5: Njengesakhamuzi sasemzansi, ngikhathazwa i-corruption mina wemsizi. Umuntu uyazama empilweni ufuna ukuthuthuka. Ungena kwi-tender system, ufica iqeqebana leyigebengu, livikela lokhu eliphila ngakho. Uthi uyambuka uhulumeni wethu. Uyayidlela nje imali zethu thina bakhokhi bentela umakhotho okusele lo
0: sho Danko futhi asiphuthume siyobheka nalapha eyingcingweni sibone ukuthi ke ubani okhona othi angilele nje ebusuku umsakazi ingoba so cousin sawubona awabaleka so cousin sawubona
6: msizi
0: ngiyaphila mfowethu
6: ngiyaphila njani
0: ah ngiyaphila mfowethu
6: akukho kungaphandle kwenkinga umsizi olungasebenzi kwamthelela ombikayo yabona nje manje ulele uyacabanga manje udasakha izindlu le busuku uyagana uthenga imoto yabona ziningi izinto zenzayo kube izinto ezizenza ebusuku kuthi azikhona zibonwe abantu engabe bayibona iy'fiso zethu hhayi kunzima msizi
0: eyi kulungile futhi ngiyakuzwa
6: ukhuluma nomkasi wamtshalo bahlakise empanzakazi
0: ngiyabonga mfowethu Wai, tisho njalo mfowethu la nto ayikhona. Zinkinga, yabona nje. So cousin sawubona. Ah, madodwa babaleka lo. So cousin sawubona.
7: Eh, zalo uyaphila.
0: Ngiyaphila mfowethu kuhamba kahle.
7: Ah, sikhona untaka lo ngila impilo zalo kade ngikade ngikhuluma la voice note.
0: Azonke mfowethu.
7: Eh, zalo iyinkinga zalo uthi uyabheka na umndeni dinga imali yabonje. Ningi inkinga nje zalo hey uthi wabheka ziningi inkinga kumele uyilongise uthi wabheka nomhola awufithi yabo
0: Ngizwa kahle mfethu
7: Hey, mfethu muholo zalo, hey kuyabhetha zalo.
0: Hey muholo mfethu imali mfethu.
7: Hey imali, hey kuyabhetha.
0: Ngizwa kahle mfethu sabonga kakhulu.
7: Danke zalo.
0: Dago, hey imali, yona kazokwazi ukuthi esuse izinto eziningi emahlombe ethu bakwethu. So cousin sawubona kubingelela.
8: Entaba yokhulu.
0: Yaphila mfethu.
8: Uyaphila umakhoto kusele, nabona ngoma emduda futhi.
0: Mhm.
8: Uyabona ivoice note iyahlupha ngoba fanele bengaphansi ka-30 seconds.
0: Unjalo mfowethu.
8: Iyawuveza nje umbono kodwa igcine ingayenzi isenze.
0: Mhm.
8: Ngoba sengizongena nje ngomsizi esihlokweni ukuze ngibe mfishane. Ake ngithi uza ke uzokwehla emthini. Sundowns ayikakadlali.
0: Uma ke sengena.
8: Uma ke sengena kulolu daba umsizi olithintayo.
0: Yeah.
8: Yazi kuneyingane eyilapha emakhaya emndeni mithu. Enye ithunyelwe esikoleni kwakhishwa imali yafundela i-teaching. Njengamanje isina 7 years yafunda ihlezi. Umuntu uyabuka zikhona iy'khala bakhona abaqashwayo.
0: Ya.
8: Umuntu uyalandela. Kuzothiwa le ngane ibikade iseTswane noma iseUJ. I mean Ongoye. Bayisifuna lo msebenzi ekukhona umuntu ozodikhipha 40,000 uzongena ufundise la. Yabona ukuthi ingqondo yami onsizi iyayiswaya ngoba ngibuza ukuthi uma isimo silokhu siya ngokubathafu manje sisaphila ey'nganeni zethu kuzoba njani ku-5 years esibheke kuwona. Ngoba njengoba ubona kugijima imali la manje umsizi ngikhala nge-corruption. Ngiyayibona vele le nto ukuthi into esiphila ngayo ukuthi ngoba ibinganakekile kodwa ikhona futhi iy'mpande zayo akuselile ukuthi igxetshulwe.
0: Ya.
8: Ngithe ngisemsebenzini singabuka ukuthi ngoba nami ngifisa ukuthuthuka ngase ngingena ngapha kule hlelo le-tender system. Ma ngithi ngiyafika phakathi kule industry yakhona yosomathenda kuney'nsizi ezingafuni ukuthi usondele. Abantu abamnyama njalo labe ngikhuluma ngabo mina. Uyivulile inkampani, inkampani i-document ne-document iyakhokha. Uma uyivule kulo nyanga, unyaka ozayo ngale nyanga afanele ukhiphe imali. Uzokhipha imali umsebenzi engawutholile ngethemba lokuthi uhulumeni ufike athi sondelane nikwazi ukuthi nigulishe nisebenze. Uma usuwavulile yonke lama-document waba nayo inkampani, awusawutholi umsebenzi. Usungiswa yilabo baficayo abasebenzayo. Lezi zinto mina umsizi ziyangikhathaza ngoba ngibuza ukuthi le mpilo lesiyiphilayo ngokwe-strategy sika-government esinawo thina siyofika kuphi, siyobe senzani ngasiphi isikhathi ekuphileni kwethu, iy'ngane zethu ziyosala nani ephathekayo ukuthi obaba noma ubaba usebenzile emhlabeni nakhe sikukhombayo.
0: Eish mfowethu.
8: Akube yinhlupheko nje kuphela umsizi kithi uhulumeni wethu aqhamuke ngalezi khadi zokuvota esezothi akusise umshini ukuthi ungayi yobhalisela ukuvota ekubeni sinenkinga yango-2020 namanje. Hayi msizi mina ubuthongo buyaphela bese kusiza wena kukhozi ukulalela abafowethu nodade wethu. Ake ngibadedele umakhotha lo.
0: Danke mfethu sabanga kakhulu. Hey, mfethu asidile ne-corruption bakwethu. I-corruption izivimbele izinto eziningi kakhulu usho njalo. Ngoba phela nemisebenzi ayitholakali kumele sizame ke phela. Uthi siyisebenza ngithi sho njalo mfowethu.
9: DM sakazi ngiqwashile nje angilele mfowethu eNewcastle uUndertaker into engiqwashisile ngihola ngeyi-5 mfowethu manje lo engiyacabanga ngithe inkosi yami ayifike phela i-5 ayifike ifahla abaningi mfowethu msizi sebaholile manje ngiyasho ngithi hey kube kuthiwa ngiye remote mfowethu njengoba ngiqwashile ngabe ngithinta next zikwazi ukuthi i-5 mfowethu zifike ngiqwashile mfowethu angaholi eNewcastle uUndertaker sharp mfowethu.
0: Dango mfowethu, hey. Hey, asamaganga le ndoda. Uthi ifike idlule mfowethu. Awu yeheni.
10: Tiye, tiye, tiye, umsakazi. Hey. Hayi, babakazi hari, mfowethu. Hayi, mina. Into engangilalisile, umsakazi, yiyona le. Uthi ma ngibheke iminyaka, ihambele iminyaka lokhonje. Iminyaka ihambele, manje ngiyabheka. Hey. Hayi bonke ngakhulu mana okusele. Okusele umva. Bangibheka iminyaka. Nabona ngaye, hey, basishile manje. Ayilowo nje. Kodwa ke sithenze intambeni. Sithenze intambeni.
0: Eish, izwa kahle mfethu. Siqhubeke naludaba kodwa ke kwamanje sibuye ngala kumculo. Nangu Tarzan. Udayi. Uthi lana seyinomnikazi lenhliziyo le. Uyabona nje ukuthi wena uyangqongqoza uthi ufisa ukungena. Sekhona umnikazi umsakazi Khosi FM seqhubeka nodaba 086000 2437 DM sakazi. Angilele nje ngiqwashile. Yingoba makuthi kanjani kanjani ungangithumela umqhafazi 0791639874 Tarzan seyinomnikazi.

0: akaqashwa. Ngaleso sikhathi lapha eParliament kunemdodovu nje amakhehla khona afela khona izinto enjengalezo kusilimaza kakhulu kuyisi Africa thina. Buka nje sihleze khasi nabo ma 40 something asebenza izinto enjengalezo kodwa kunamakhehla nje amadala angafuni ukuhlala emakhaya ungazuthi kweyinja. Intsha ihleze ekhaya isebenzi konke lokho kuyasilimaza kusiphula umoya. Ngiyabonga unhlakelele umbono wami akuwona okhuza FM owami nje lo uphuma kumina. Uphile msakazi omhle.
1: Dango siyabonga mfowethu sibonga lokuthi usululeme mfowethu. Hayi tusho njalo unhlakelele uDaikon. Akayiqondi kahle le kuthiwa musa neminyaka ngaphezu kwamashumi amathathu nanhlanu 35. Ayi wena kunzima ukuthi uthole itorho. Yini kodwa bake uvoto uyafunakala
2: msakazi. Eyi mina into engenza ukuthi ngalali yazi ukuthi amaphupho yami nginamaphupho amahle kodwa manje into eyinkinga i-one ukuthi angikhona ukwa-implement yazi nginemicabango emihle kabi kodwa manje makuse kumele ukuthi ngiyenze ngivele ngingaqali nje ngiyenze angazi ukuthi yini le ngivimbayo yazi ngoba nakhona ngiyakubona nokubona ukuthi yazini i-root causes ukuthi amaphupho mangaphumeleli lokhu nalokhu nalokhu nalokhu bangathi ukukhatha off lento le ngakhona ukuthi izinto zonke zihambe kahle kodwa manje angazi ukuthi yini lo Satan ongivimba ukuthi ngaqala kodwa khona into esengqondweni mahlaka bamaphupho kodwa manje when it comes to implementation hayi I'm very lazy. Thank you.
1: Ngizwa kahle mfethu siphuthume siyingcikweni futhi siyobheka la ukuthi ubani khona so cause nisawubona.
3: Yebo mntwana.
1: Yaphila mfowethu.
3: Umsakazi kanhlekelele inhlekelelo akhuluma iqiniso langempela ayikho le nto eziwa la uhulumeni wethu khuluma noBrenda nje khuluma noBrenda ekusebenzekani ngisho bese inhlekelelo ngabona nje mina ngathi zale t-shirt kodwa ngazi ngawe ngiqina ngathi ushaya isidudla kodwa wathi mnyaka sidlule lapho kwangalasabuyela kwase ngixase ngimdala angimdala ngala njengamaxhaka sho ngihlekelele lapha neParliament
1: ngizwa kahle mfowethu
3: ake ngikhulekeke ithi mina thiye msakazi angilele ngoba vele mina nakathi ngijwayele ungalali ngibayidela kuthiwa ngoba ngalezikhathi uthisha nothisha sasiprepare phela thina wawube uyabhizi mhlawumbe uyamaka amaphepha ey'ngane zesikole mhlawumbe uyaprepare ingakusasa loko umsombulo nje manje ngisabhizi ngemsuku zesikole yingakho mje uhlale ngibanga umsombulo ebusuku la ngoba ngajwayela ethisheni ukuthi and uma ngabe uthisha phela uyayilungiselela ingakusasa ngakusasa ngalo ngajwayela lokhona ngidalela bona ohlekelele laba nabo ogogo bamjombuzi nobapapa mzila nobapelepele badliwa ezindlini nabanye nabanye nothemba ithebisi ngase ngijayeke ubayithola kuthiwa ngisoke angajwayela lakho kubuthongo nje bathi sho la 4 hours yimlolo uphambi kwami ngangasilalasilanje kwabe njalo kodwa-ke eParliament nje nami yokuvota lokhu yakeshiwo kuqiniselwe mina ethi ene ukuthi ekuthiwa sinokuthi asami usayovota uvotela ini ngikhuluma nje angina ngishugezi la endlini yami ngikhanyisa namakhandlela ngiyimele nje lapho ngangithinitheneikhabe yafa lenkulu into eshako esikhini kodwa nje ngingayibukela nje voting ovoting nayiziyafana nje doesn't matter abaphawula ubrand leqedile asijehova enkandla former teacher bebhaye ngisakazwa ngani
1: ngizwa kahle futhi siyabonga kakhulu yo ya sami ukuthi uhulumeni ulalele namaqembu ezepolitiki alalele izimvo zabalaleli ngoba vele kakade isona zathu senza ukuthi umsakazo ubaluleke mhlaba wonke jikelele uma uzongena e-SABC la khona la 100 ke masinga round kwethiwa i-national key point ngenxa yokubaluleka komsakazo ukuthi yena ndlela lokuthi sikwazi ukuthi sixhumane hulumeni ulalele na baqembe ezepolitiki nilalele na nabo abantu bezikhulume nabona uqobo labo
4: msizi undiva mnomyalo enkandla lapha evutshini kwesakaxulu kodwa ngingalala kanjani wemsizi zibuya kanje okhozini uyazi mnandi kanjani iy'nhlelo zenu la ebusuku ngisuke ngilalelele ukhozi nje mina kusuke kungekho okuningi wemsizi ukhozi nje angilali angilali ngidlulwe izinhlelo ezimnandi kanje angibonge msizi undiva lo enkandla lapha evutshini kwesakaxulu.
1: Jango futhi siyabonga kakhulu. Hey, asho le nsizi dayi. Angilala kanjani khona into akekhoza emsakazweni ayikhona. Right, ke msakazi angilele nje inkinga isemndenini. Ezisemndenini zihlele emahlombe kumina. Kunomoya wokupretenda nokuba nenhliziyo ebukhuni kugogo ozala kuma wami. Ngiyafisa ukuba uNkulunkulu angenelele ashintshe ayeke ukuthanda ke imali kangaka ngoba uthanda abanemali. Ntomdala nzala abantu. Uthanda abanemali gogo. Ayu bafowethu. Hey, bafowethu hayi khona. Sizoqhubeka la mlalelo Khoza FM sibuya njengana siqhubeka sithatha ingcingo zakho. Mawuthi abheke washi lakho njengamanje kusela mane njana ngaphambi ukubumbana ke ihora lesibili.
5: Ukhozi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela isikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika, iBCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi, imibono engenzeleli kanye nezinhlelo zifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi uKhozi FM aluhambisane nale migomo, ungathumela izikhalo zakho kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za. ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za. Our father, no mom cool.
6: Uyazi ukuthi kwenzakalani lapha emajikeni kwaNdudulu?
7: Aha.
6: Le ndawo ke binamajika amabi, ginqika kakhulu imoto nama-truck kuneyipoki. Omunye ubhuti ke wagibela kwa-hiker phezulu eNdudulu. Wagibeza umuntu ke phezulu lapha eNdudulu. Baso sebehla ke emajikeni. Bathe bayoqeda nje ijika lokugcina nangasemakethe yokugcina. Thebe simabamba nje ikhona yasentombazane. Hayi ke bhuti mina ngafela lapha.
8: Ubeke inboy.
5: Ngo 12 kuya ku 3 ntambama.
9: Kukhozi FM.
5: Luhamba phambili.
1: Alright, what's up back washla kumzuzu munye libumbene hora lesibili khona namsazana ku Kukhozi FM. Nawe yalazi kudaba vele mase kunje kwenzakalani. Alright, so we hora lokugcina ka namlaleli wa Khozi FM. Kodwa ke ngaphambi tishone lena nalena ke sicadele udaba lethu la sithi khona DM Msakazi angilele njena. Ingoba yini le kwenza ukuqwasha ebusuku? So Khozi sawubona.
10: Hello Msakazi.
1: Yaphila mfowethu?
10: Ngiyaphila mina Msakazi.
1: Bani lesikhuluma na?
10: Usukhuluma nabafana engawashandu. Kanongoma kanokotho
1: mthiya
10: yebo ngiyasizwa ihlobo sakho mtsalasa mina ongenza ukuthi ngiyalala okomsebenzi umsebenzi awutholakali kalulu mayikho ongenza ukuthi ngingalala
1: uthi kuqwashaqwasha mfowethu
10: yebo mtsalasa
1: ngizwa kahle mfowethu
10: Yeah,
1: well, I don't know. Siyabonga
10: mfowethu. Yeah.
1: Siyabonga kakhulu bafana.
10: Yeah.
1: All right, usho njalo bafana. Uthi umsebenzi oyinkinga.
11: Angilele nje mina kwakwenzeka uma kade kukhona ukudla engudlile mhlambe njengetiye mhlambe njengochocolate izinto ezinoshukela nje phambilini. Akungenze impela ukuthi ngilale ngabe ngisalala ngiqhashe ngoba angifikelwa maphupha amabi njengamanje ke sekuwa maphupha amabi nje enze ukuthi ngingalali phela hayi incindezele nokucindezeleka nje impela wacindezeleka nje ubusalala ngiyabonga kakhulu uJabani hade bemnamba ithi eTsakane
1: ngizokahle mfuthu hey batha baye ngabalele bayaphetha
12: Into eyenza ngalala mina ayiredi. Hayi ngithanda kusemi redi ngidela konke ngihlale ngingalali.
1: Awu madoda.
12: Kuze kuse kuseni. Ngithanda kakhulu yena eyenza ukuthi ngingalali. Hayi ngoba kuwukuthi mhlambe ngingcindezi thizeni cha. Ukuba ne-agreement nje noKhozi FM. Mangiyitshelile ukuthi ngifuna ukulala ngiyicisha ngiyalala nje anginastress. Ubongisile kachamane lo ngila eCranskop emakhabuleni nesibuyane. Danko.
1: Danko, bethi. Hayi cha bafethu. Ekazi uyawina yini? mbuzo usho njalo.